0: Yardiba ko ni hin nafolin bina ke fereye wasaka dansigi jamanadun ko soro ko gleyawla foga taga se fon songo noyalima ayayira ko ni wari mena jamanadun sebe ko lafia ni kadana ya lakro ya kokura uni fminche wako jonyo gonya kro bina dabo tuguni unugu barake nyoronu de mabago bela jirenche minun tumbora jamanen kono ka sababu ken ni wati labon gleyaw ye krenkrenia la juru dogolen ko min tun kuma chaira ko sebe senegal ka ofin bintu
1: nga baba watara fmi ko benkan soro li ko ni te ko bani
0: Odo bintu efeminta fana oluko ni musaka laylu tale imbena jira ukasan lajeba conseil d'administration ne senfe yani oche barake kulu minka tagama kunchera bi Dakar nyama Mercedes Vera Martina yalase ko benka imbena son fana ka Senegal deme akan nafulu ni njuru soro chakeda wero yuro inafo dien wariboba bakan Bank Mondial frafina ka waribomba alini jamanayin deme baga wero chidin kulu nyama yalase fana ko benka lanyini baye kamana bago deme fana uka fere soro soroko gleyaw la minume jamana dionka inafo ministry yera ya fo chokomina bintu ka hakli jiginke ka fo ko nyoron sama sama bade ku me Senegal marabaga krawni FMI cheni wakati labawna bawo e nyama kramunu nye fangata samba flani e mwa aninani ku me wakati be Macky Sall ka marabaga jekulu jalaki ko juru dogoleni e soroko gleya do tumi minun kuma fo uluye yani olukana fangala okuma wire tunyi FMI bla ka ka dollari wari miliari kleni murumuru shegin dema usonzoro FMI kunko ko fuka nyefolin jele unsoro kabo marabaka kuro yoro bintu.
1: Iniche nyefoli ula baba watara ameto Senegal halisa kankono dimibana difteri beka dadigike kidugu saraya ani salamata dugu ula Senegal uro dugu ni kile bofe morotan ani mkononto ayela uludela sabafatula ko senfe yuko Senegal bana nyimbe farafina kile biya mfanfe jamana chama kene ya tigila moko ujorola ni wahati yuko lagine ani muritani. Côte d'Ivoire jamana na nyina kakawo sani treti basongo dala kene kambi obora keme duruni bi worola kake keme fla ani binani ye akuna funi dila bi seneko ministry Bruno Nagbane konefe kakawo tohola don krenkrenande de sinfe na bebile ko journée nationale de du cacao et du chocolat osongo kurani mandia akakawo barakela chamanye lela mande ankala sigide kabini Abidjan kanyafolio
2: Kabini kakao songo kura dila, kakao senekela uka laje inkene kan, kuma mgu mgu udamne na, bao, keme flani binani mateme u jimi srafe. Uba farakan, ko keme flani binani sababu yala, ko senekela ubena uka kakao labo dogodo la kataka fere, dafe jamana una. Oko, kakao marajakuru do ufana yu uka dusuka sijira, bao, ko santeme ni kakao minu maralendo ulu bolo, ko jiki kumakan ka fere nina. Nga, ko songo kura niye olu farifa yani seneko ministri Bruno Nabane kone ka songo kura ndi aya jira ko me yoro mina iko sisan ko yele mamba make kakao songo kula sukubaula ko de kama keme flani binani ndila kakao tola la jere takotana okumna sisin kera ko damado de kan olu doye kakao sene sinya sigi bao ko sifin chama banendo ku sendo abarala ko de kama nyinata babuye kakao sene siniasi ki bena bo, si fi unde la. Kwa diwa miye, kakao sene ke la baye, diyen kono, maraba ou ba fe, ki si si baye lema de kam. San temeni kakao bisaba keme keme sarala, o de sela ka baye lema, jamana yon kono. Maraba ou ba fe, ko nina treti, kwa diwa kakao biduru keme keme sarala, kase ka baye lema, le ila mande, Abidjan, RFI.
1: Lagine jamana kibaru yaw la farafina banyuma ke ton mugan nyala nyini seke segeli gele unka ke su woro ukan la khale ya kan su ninu ye la fore karia kungo kono ka soro utege unu nyeda utu sirilendo ode kama asarata ak fasode untokola ton ninu ko utsikalendo kiba soro ni jugu ya wale utala ka nyesi ni mwa woro ninu ma yani ukafaka.
3: Banyuma keton mwa ninu ko, sou ninu yera lahalaya minu kono, obe mwoko blaka miria ko ni jugu ya wale ukera ula, ula dante li sebe do kono, faso ta ola ton mwa ninu ko, sege sege li gele undi kakanka ke ula, wako sege sege li ukakanka ke tele ya kono, ni loni nke la uye, ani lagine kene ya ti la mwoko, fara kokan kene ya ti la mwokan. Banyuma keton mwa minu ye la ngini nke, udo uye Africa Jam Center de ye, ani tournon la page yere ko, ninsu uye libe fara diago ya tunu ni unde kan lagine kono, u uko uye moho bisabani lolu de kiate mine, minu diagoya tunune la gine, nisan lolu la bamula. Sou minu kotan, la gine kelebulon yere tunye danteli kiakan, kelebulon ka kumala se gen kulu, dirpa tunya fo juma lulun tamini, ko sou ninu be furikaria dotro sou la yasa ka sege sege li uke ukan, moho ninu ye gyonye, ani use la kaburi yinkono, choko di yasa kulon, dirpa ko sege sege li uke abi ube na dakene kan, ngakoni wati inate, utase ka fenwore fofolo, furikaria dugu denindo, kungo de kono, modo tara tasuma mene lo yini yoro, nga uye ke woro ninu deye, furbaka brukono.
1: Nigeria jamana kuntigi Bola Ahmed Tinubu ye alanyini afarafina tomba Union Africaine UAFE uka latige jonjonta Afrique du Sud duna au duna manjugu ya wale ukola Bola Tinubu ko ni wale sugu be dankari afarafina ka kileni nyala alabana ka fo ko tonyinka aleka ni lanyini tabala uka la jere natala samba flani mugan ani wulon vla janvier kalola kabini kunu tenendo Centrafrique jatige wale kulu FD PC Nyemoho Abdoulaye Miskin ni anofe moko sabaka kiribesena ujala kiliendo murutili wale udela binkani ani nimatoro wale ula afoka tase fahali uma teke dala moko ninuka ninye asan wulun vla nyoko nye chad wala lesha dukure moko tunune moko nimunu sa tonyona ulu yereka sereya ula debeka lame nyewahati.
4: Bintu usereya nunundo be talike faso dintokola tonka kumaka undila kastid do nyamoro Mahamat Diga Dimbayko kolobe kirimbo Abdoulaye Miskina ko ye fagalini ni matoro wala ode ye fogata seja ko yaminaluma kastido nyamoro yinko ko be se ka foyere kayi nyangata wala ode ke kanyesi adamade yama kadaka ko Abdoulaye Miskina ye chat jamana din chama de faga Centrafrique ni chat d'Angela ninga la banka u bulu fe on fana bosi ula nga Abdoulaye Miskina aka la fasabaka obeka o jala kikanu nun soso uka fola ko faso din to la ton nunka kumaka nunu klininte wa kubeka wati aniyoro mifo ko majebe ukuma nunu fanana jango kubeka chat jamana dunka fagali ko mifo ko kera samba fla ani mugani fla wati ko wati dunya soro Abdoulaye Miskina anofe mugonu nunu minelindo ukala fa sabaka ukafola uko uyala nyini fana ko Abdoulaye Miskina ka kirikanga ke bangidi Centrafrique jamana kono bintu Abdoulaye Miskina yarayi mugoye min la ko dona kosbe bambakati walawla bambakati kulu Front Démocratique du Peuple Centrafricain o nyamoko de do tega dara kan samba flanitani konanton chada akakiri kun follow ulu borama ka sabuke sere do yebali keneka gani seina sa ulu yera keneka wa kuma diroma
1: ini chenye folu la la laisha dukure biye Niger sura sido ka muritili wale kile naniye akunu marabaha uye tashibla nyesi jamana nyamaya so sura si sabauma minu fatula muritili wale wale karinyohonya nyisimfe medai jonjon jila umafana ani lakodo jala
5: RFI
1: Farikolo nyanaje kibaru ya ula sisa Barcelona ni PSG tulantana koro Lionel Messi ye dansigi aka Argentine tulantana yu ula selike kunu aka bololo sira dekan ako miri de kofe ayeni latigeta ayafrakan ko latige nukomante ngako a wakati desela Mamudu Kante ye Farikolo nyanaje kuna funendila ye ako Lionel Messi kani latige kololobe na ye sana taula Argentine ka tulantan kulu kono ankalame
6: Lionel Messi ani Cristiano Ronaldo nunu san mugante mine nuna ulu fla de kera tolonta nangana uye munu yalo uye koba de yira kene ugan wafana uye koba de ke uye jala chama deta Lionel Messi niaye aka parkour la dron aye coupe du monde jonjonta aye copa jonjonta aye ligue des champions jonjonta wafana titre individuel ula aye ballon d'or chama deta ni soulier d'or chama ore ato bibi la adeke dusukashi de kokoroma do mahou bela ka donko o munyalo ay ko nyuman chama de ke tolontan kene ukan kololo ba de benaye Argentine kulula ina foyere a kololo tu yera la a bora Barca la tumumuna bawma amba donko Argentine abe watini mbo uka tolon benyachine Lionel Messi de la ale de betelu na famaw do ale de ben na famaw di wala sa ce luke do bibila na fora ko o bolo bebo kulu Argentine kulula abe son keke bara baye Argentine bolo wa abe watini de nyinika wala sa o ke seke bo gele au kono
1: Mamudu Kante sa farikolo nyanaje kunofoni dila nyiningala Mamudu Diallo de fe Real de Genkaramo Jose Mourinho yereye Serie A ke Lionel Messi kal tigeninka ay foli la se Inter Miami tolantana nyima aka baranyuma akola oyere de bedansigi anka kunofoni di kenen nyim fanfolo la afanflana obenye kana sani doni bamba job de tege benega jurula aw kambe 600 anka kunofoni di kenen nyim Flananka. Sangata anifla de dala nege kanyeta ani wolom laka Paris.
5: Bintou Cissé.
1: Sangatan fla de dala nege kanyeta ani wolom laka Dakar sa ani mande jamana tawla. Sani doni amina hakli na onde la soro awi oluminophobi kuma be aw blo keneka ambesro ka kenenyin kunche ni keneya jumukanye ngani ni beche la silibado bi la seliba keneka ambeta Dar es Salaam kasara to de nofe konakiri nyamanton bina oyoromina abekile damado bobi moho bisaba ninkode nintanyana ye minuka sobe nyamanton nyinkrefe marabaka ye alani oluka wulika boye yasaka yoronyin tatugu ambetugute na mandumbu yako konakiri ye
7: Anda ni terodoh kok kaya sali, engkau kau salary masih. Antara dah wala rende ni mengkasiran, engkau sendi lo mangkoran engkau yang mangkoran bom rau biangka.
8: Engkau walai kuang, engkau lain ada lah bom lagi lain berasa. Engkau jodoh kalau nak kuang from berasa.
9: Yo mai tulah lah nyamin, fanta kabai esulah batu lady, men di no tulah Darussalam nyasatun ningkoro. Nyasatumba ni kadi kau kafili mualukan, mobil sabani mualani, wale no abonana anila. Maria mukonde kau ni badema mualor lino tular.
10: Doni mualu berawa, anin nu mamuso, anana kau deni men. Yena boloya molworo membo nana
9: kaben kasara la siya ya Dar es Salaam ya satumbani krenkrenfe nyamol brana takurata kuka jamaa matayon lanse touriye angis nyemaledi wey takedali di men dodo ni sulaba tol made menkoro ni kasara kalsoro legine jamana kono
11: kafo menkete ya flana neta sabana neta nana nte president ko kale mana kontele kama membra ke afloma neta letelero adanye kemendi aletelero donc dans au buluma akafo ko mi ya dafe al 5 metres ko ka olbo ko taladi sadi mi re ka jamfana la feum ala bake bon kemeledi bon kemen fla ko ka beti croal la ni yoro men kambi ado ha bon kemen ko donc men ka kan ka boy ala ko yoro ina ka lamini ka sécuriser
9: kono nata men tani nyamal bloti nyamatumba men fe mol benintama ba wal tanya folido kwali ni sorona ala ila wul lateriala kono wadi akere magira kala fatima ta kamara yal dinidi
12: anya yele tende e ko anje bon wadi ata mbolo ala ndoni bodobo al sidi ati nde mon kende malon wato wo yoro yoyo no antoro ni yande amma yoro silon bayen na e ka bo ko nundi somada men na ambra ro ka kurwa wada bonma bo somada nde lani ko e ko anje fi nemo e ma yoro sidi raka ne polo e amma de me bon ko do
9: mamadou salou fofa na yegbe si kan marasu nyamale atanya folidom kufu nyamatumba ne mfemoli al sonde kaboya sa kasara nzu kana kya huko
13: gouvernement bra la responsabilité l'état pour que momel dise wala jororo kutina lal surona joromi parce que en tant que risque fo itabutun comment kera yang dagine be kalama donc en afrika oule éviter butun gouvernement ya la accompagner la li pour que al dise wala jororo al ni protéger ni joromena mais la plupart momel yang déjà faida afankiling ndafo presque abe siamam bra rikazin albetum bra rikazin koroli uditum bra dalma ko aliwa joroni ni jorobre donc jamaa soama ala lon ka foku mei kela ikela alule kuson folo aluyere ni parce que durant la même donc fin 20 et même tamini adamadin ni la ko
9: angis nyama lancé touri la nya folido ko école sociaman de bratal boulou ko kasula batol mel la marayim folo han wadi ak bere soral boulou
11: ni kama fananka yoro folo men dala ka nara momli la lo rafet joni jonyi kuma la yoro abra fo kale bo men ni sidia tal boulou momi kay re ra ka woro mo kemel lulu mo binani ani mo fla donc anka wulta ka wallo jay ni fem foy mawa donc ani men wani fo fani mental kana mi anse men kay fani sana kana dalma do munun diralma demeliye nal ka kanka nonolmi biberon ni fen wo bebra san kana daluma d'autre sobrable la kuru kono donc momen nani kanaire mafene nanka kunun kelenta adwa mo bise ni ko men ara d'autre cela kanaire mafene école kelemi nani tambulo ni ka mafene dixine centre 1 yi école d'excellence mai gosia école cameroun yi
9: hanki lajigiro san wa flani mutan woron lala mo konono fana bronali alnila kasabuke daru salam nya matumba men kadidi ka fidalukam
1: ma nila selibal kala seleba don sisan amena hakilina de la me awye ulu minu fo bi kuma be aw bulo kenaka maimuna sanu goyo ulu do toma ofle
5: o kamila liwika a lotan ni sa kosin fen no la jamana ni tia kabla karafiku saramena me jamana be chudi afriko yere le kan kunya le go ka kil soro kwa wallahi ma fala liwi tiana ka ba ma fala ba uti be on parce que kele mi jamana ka kire kute uti jamana ka entre kele la ubu yere ka entre kele la kwa
14: amba fongo wey tare tare na asoro wole msika ke sababu ye kanani libi basige ka kulu maraman fentigo do da kelemfe amba fu oye kunyumande bao bembe yoro yoro ambi oyoro le segere wa wode kadi anwye kosobe obeye fanga kwane siga fu etara ni wode bin nani jamana nyasumane amfe o chekany me ka foko okake kake tugu tugu bari bari katila kama kangwere wuli tukuni mimi juga tukuni temele a amba fongo kuntura
15: a fono kono kera nyu yentan kono malala no bisiga nan basigiye jamana no kono basigiye ni ya taga jatumana kafle e kala film manana ke nyalo bebna fogo be kete boy wa no be kere kete boy ni kelen se baga soro e ni do ma se baga soro abana fogo ko namara lo kera lela sabula mo ko kelen no bina kala film la be don mana fogo namara lo kera lela do bebna la nyino ko tin kasiga se baga soro don mai sanu wala sa basigiye re kasigi libi jamana kono Umar ba jankuru flamunu binu shiman ka kacce boy
16: bade libya ni ya jatimine an ko ni wati ke nayi mu hune ye libya kono wa turka yin regle abe gele ya ne libi jatimine jamana dum beni marfa de do tora siwo jamana dum beni marfa ni election en tara tan akese ne kon dala ni mi jango be wuli ka ta ke nyogona bade u dama be jogom na 65 kon ni na a u beni ara be gele ya do ye libi fa tripoli do yo mar nyere munu ko la do lu de tripoli mar munye benga si mara ode general raftande o san sungalo nakara 2013 kono o ene soroye o kele ene soroye me una nakla ka benkan to soro ko ko be kla ka si ka foke futi mi yala de kono ka wote ke chugo ira bodu madri ka wote ke ko be wote ke chugo ira de mana de una me amasega ke ni ngoni si ya nem kala be baranela
17: bintu sise
1: amba hakli jige anka kuno funi di keneni bakru bawla akuma nyoha nyaw mena sina ngabi senegal jamana ni dinya musaka ko chekeda fmi ye benkan soro dollar wari milliardi flani ko demen de bena labla senegal ye 107 kono fmi fe abora ka baba watara ka nyefoli soro adakuna cote d'ivoire ka kawo barakelaw bena uka ka kawo fere songo nokomana anyina o kilomim tumbe fere salon kameduruni bi worola bena san na kame fila ani bina ni jela jamana seneko ministry de ye ni kuna funi la se bi trata don argentine jamana tolantana ngana lionel messi tena talike bile e kulu nyin kono ayre de ye ni kibaru ya chari aka bololo froba kuma ke yorola yala ono bena ye albi celeste tolantan kulu kono wa abora ka fari kulu nyana je kuna funi dila mamadou kante ka nyefolu lame anka kene nyin ka amena nyin kunche sisa ni kana ya jumukande ye oyetali ke sasabana a grippe de camp français kana a cheikh bamba job de teke tumbe nege jurula aw kambe sine ni wakati kelena aw ni che
17: kana ya jamukan bintu sise
1: Nisunja ye neta ye kaula soroku kurala auka jimuka mandi keneka kalof la segena finyo boko ambe nyohona soro tuguni katani anka jimuka ye sumaya banako yala bana juma obe soro ni samia wakati alame bakao anka bi kenya jimuka babu be tadike orika kerenkere nyala anko bana mimako grip walima mura bana mwabe sigi yere la tanga ni bana ma chugudi amena jabi soro ni anka moko wilelenye madame Jenabu Kabai Dr. Odun, Bana Yelemanta Odombra, ni anko infectiologue, kabo la Guinée jamanana. Madame Jenabu Kaba, ambi foki wale nyumandong, anka wele jabilila.
18: Si.
1: Ametani anka jemuka nyinye, Madame Kaba. Iko mboro kafu chugu minasisa, ambe samia wakati lila anka mandi njamana ukono. Ura, bana miseni ukacha kwa mwoko umine. Yala, usamia bana uye chuma anye kirenkirenyala, ibiseka uludo da anyewa.
18: Alewe, ala inikari diara nye. Sama sira sutuni, sama guliara jankuru siyama ye. Mendisi ka aramadi masoro udui kono buri jankoro li kumpalidismu fana nye giri wala sama wati la dogure fana ye adifome matuwa bukando ku grip anda fambra kando ku mura dundafo ku sasa ufana ye giri wala kosebe ni samiyadu na wati mena
1: tigi madam kaba ilabana ka omifo sisa niko grip wali ma mura bana wali ma sasa bana amena anka babu nyin sinsi o yeredeka ora ambe anlame baha doka nyiningali ulame kasaroka na sigima
19: amba ye ni watini na mura chama abiga ramadu mbine mura sinaka giringa mwa chama mbine yala ka shi soko no dodola ka shi kenema dodola ode katelika mwa banawa wali ma ibida soko no shiengile wali ma ibida kenema shiengile akatelika banad membla mwola no ni uyi mine kangu ufraga toko jmena
1: Madam Kaba ibora ka alame baha nyinka ni nyiningali ulame yala ebe jabi jumande di ama
18: nyedi se kamenfo uka mura ako nini amata nkanya follow follow ye paske ni sama sira sangi le bena ni sangi donara atumasia mando hali ni sangi na wati ni sumaya teme okose sumaya dinake ni mwoko nindi se kaira matanka sangi koro tamali makomu wati befa ni nkana tuika na fani men sumani sumaya ni mkoni ye jankoro ni na ulila na kasora ila fana nisangi kigwisi kasumaya laika uditemi ala juyala anu koni ndise ka menfo ni jankoro ni yemena ubye ni afeka matanka ni sama koni sira ka buosu kono ki la kenema uko ni marukomandi ibe donsule kono ki la bon kono kasi somadala ka buo ki la aktivite luke note kasi kenema fonyola ubye nka wati doke bon kono kana wati doke kenema usi marukomandi ni sama sire komi nka fonyame nka nka su maya matanka bunkono la sumani kana ke faria bo mi bibli kana usumani kana ke ni bora sankoro ni sanki gbesi ni fere make ni fere yi hali sanere kini gbesi meni sanki gbesi ni sera koro ka fani sumani boy kana ka fani yaran lai kana la tanka li wulu bero ubi ni mase wulu kela ni mura jankoro ni ki mi namba fo me manko grip na ko ni kam momina a folo folo e mendi ole kato yororo yoro mena jani ni itira yororo yoro mena jani kaba abasi lifana ye paske feme ye mura jankoro ndila mwoma la mikrobuto yeko virus atumasiyama na adanda mangbele me tele kele ntele flako ni aseka bumbali ikulura kundi abedi dimi ikumbi dimi nene bimina ibe sege ibe tiso ibe soso ayo beke la adabaya donko ayo mose la bali niya feka suman fenfe ndomo ayeke fendi kalayani mbe mena fen sumani mkoni kumatanga ka fen sumani matanga na kera tizan fosidi kom citronel anfe anlagina anda fama mko tikali kom citronel kom nyamankun kom tombeji me ayasron kalayani yaro koni paske fen sumani mkoni ube ala juya lota malala
1: ofa mwiyara ika olu adumini anfe uereka alame baka uye nyiningali tinguima ofanaka ambu fana lame nyoko anfe
19: afaregwa mumbi kisi ama dumunife mendumenganga dunu wati na tulu na nyoko na fenu inafole tige tunu remunu medu yala uchamanganga du sisa wama chamanganga du sisa oma ni chaga mafenu esike olu chamanganga samye na wanibu duikangu du wati jume walima ni yu duikanga munde du usafe munde mi usafe mimi seka kesambie ka kele ni fura do fura suku jume
1: ebe jabi jumandi alefanama
18: nino kera mbali makela nyiningali nyayela kalo sise nka afo nko damu nife nko ni abasoron kalayani yala abasoron kalayani yala paske ni damu ni fen sumara mikorabu kalman sela damu ni fen sumani nema aera ya mafenentu ni ka suman tobi nyayela kalo sise nka afo nko damu ni fen koni abasoron kalayani yala abasoron kalayani yala paske ni damu ni fen sumara mikorabu kalman sela damu ni fen sumani nema aera ya mafenentu ni

0: kiso pali ro ikundidimi grip ro kundimi me atomasia mando akundimi ntesu kelen me a difference era era e mena ni wara laftani ni geli taraka mafena geli ta halate tame minitu lolu gate ka ibelan ke ka ibolo nuni sote ndoro geli gutu ninkele ka wota ka wobla anabara fe wo kanka amafene ni palu ila adilon ni palute wo kona adilon ka fo a minta kundimi ni minta fari dimi ni fari ba meni gripu lebe palute donc a difference ilona wo le man
1: ore ye u flaka dan fara ye sumaya bana ani fana sasa bana ni anko grip obe famu yara madam kaba ansera anka jimuka ni kunje yorola ni kasro la li kambi bulu ibese ka o mindi ala me baho ma kuma labla lendu yi te
0: ora dia nyambala ma ne ko ndise ka menfo anna la meni na lubenye ni sama ko ni sira mura jankoro ni abe juya la posede parce que sama ni sumaya ali nala ka damina demiseni nu foloma ni demiseni be mo men bulu ni sama ko ni sira foka janto ke bere bere demiseni ndo parce que demiseni nal nyaya la ni uba korote ni sambora koro ali ngena ka bosangi koro ka tulin ke wuli ku mari donc ka jini na mara den kana bosangi koro ni men don ka ibolo mabali na bora ni kolonaro koro fani sumani wo yo bwa kana koro koro koro ka mosa ka pani ram blaka na mo ba koro lusa ka sangi koro boli matanka ni do masi ni sera iso yoro la ka fani sumani mbo ka fani yarandu ka bon kono la la sani ya sumaya kana si bon kono wala e pi ni ka ye wo be koro ni murajan karo ni kimina ba yo min ka fe men fo di tombe nyamanku itroneri di se wolumina tele kelen tele fila be farro kote kelen di na ben idwa laftani parce que basiye data o di kankoro la da
1: o be famu yala madame Zainabu Kaba ambi foka nyefoli ula a be famu yala ininche
0: awa baraka la nka foka iram
1: amina amina alama baka ufuli bile bile ye au detaye ni alama basike amina nyongosoro dogo kunata nukuma babu wereka auniche.

0: kan nafolo ni juru soro chakeda wero yoro inafo dien wari boba bakan bank mondial farafina ka wari bomba alini e jamana yin deme baga wero ci den kuli nyama ya la sefana ko benka lanyini baye kamana bago deme fana uka fere soro soro ko gele yow la minu me jamana dionka inafo ministri yara ya fo chokomina bintu ka hakli jiginke ka fo ko nyokon sama sama bade kume Senegal marabaga kura uni FMI cheni wakati laba una bau e nyama kura munu nye fangata samba flani e mwa aninani kume wakati be Makisal kamara baga jekulu jalaki ko juru dogole ni esoro ko galeya do tume minu kumafo uluye yani ulukana fangala okuma wire tunye FMI bla kaka dolari wari miliari kileni murunguru shegin dema usonzoro FMI mkunko kofuka nyefoli njele unsoro kabo marabaga kura uyoro bintu.
1: Iniche nyefoli ula baba watara ameto Senegal halisa kankono dimibana difteri beka dadigike kidugu saraya ani salamata dugu ula Senegal uro dugu ni kile bofe Morotan aninkononto ayela oludela asabafatula ako senfe eko Senegal bana nyimbe farafina klebi ya mfanfe jamana chama nkene ya tigila moko ujorola ni wahati eko lagine ani muritani. Kodiva jamana na nyinanka kawo sani tretiba songo dala kene kambi obora keme duru ni bi warola kake keme fila ani binani ye akunafuni dila bi seneko ministri Bruno Nagbane konefe kakawo tohola donc kren kren de sinfe na bebele ko journée nationale de du cacao et du chocolat o songo kurani mandia a cacao barakela chamanye lela mandi ankala sigide kabini abidjan kanyafolio
2: kabini cacao songo kuradi la cacao senekela o kala jen kenekan kuma mugumugu damlena bao keme flani binani mateme u jimi srafe u ba farakan ko keme flani binani sababu yala ko senekela o bena o cacao labo dogodo la katara fere ta fe jamana una oko kakao maraja kuru do ufana yu ka dusuka sejira bao ko sante meni kakao minu maralendo ulu bolo ko jiki kumaka ka afere nina. Nga ko songo kura niye olu farifa. Yani seneko ministri Bruno Nabane kone ka songo kura indi aya jira kwa meyoro mina yuko sisan ko yelema bama ke kakao songo kula suku baula. Ko de kama keme flani binani ndila. Kakao tola lajere tako tana okumna sisin kera ko damadore kan. Olu do ye kakao sene sinya sigi. Bao ko sifin chama banendo ku sendo abarala. Ode kama nyinata babu ye kakao sene sinyasiki bena bo sifi undela. Kwa jiva miye kakao sene kela baye diyen kono maraba uba fe ki sisi baye lema dekam. Sante meni kakao bisaba keme keme sarala ode selaka baye lema jamana yinkono. Maraba uba fe ko nyina treti kwa jiva kakao biduru keme keme sarala kase ka baye lema Leila Mande, Abidjan, RFI.
1: Lagine jamana kibaru yao la farafina banyuma ke ton mugan nyala nyini seke segeli gele unka ke su waro ukan la khale ya kan su ninu ye la fore karia kungo kono kasoro utege unu nyeda utu sirilendo ode kama asarata fasode untokola ton ninu ko utisika lendo kibasoro ni jugu ya wale utala kanyasi ni mwa waro ninu ma yani ukafaka.
3: Banyuma keton mwa ninuko, sou ninu yera lahalaya minukono obe mwoko blaka miria ko ni jugu ya wale ukira ula ula dante lisebe dokono faso ta ola ton mwa ninuko sege sege li gele undi kakanka ke ula wako sege sege li ukakanka ke tele ya kono ni loni nke la uye ani lagine kene ya tila mwoko fara kokan kene ya tila mwokan. Banyuma keton mwa minu ye la ngini nke udo uye Africa Jam Center de ye ani tournon la page yere ko ninsu uye libe fara diago ya tunu ni undekan lagine kono Uko uye moho bisabani lolu de kia temine, minu diago ya tununen la gine, nisan lolu la bamula. Su minu kotan, la gine kelebulon yere tunye dante li kia kan, kelebulon ka kumala se gen kulu, dirpa tunye afo juma lulun tamini, ko su ninu be furikaria dotoro su la yasa ka sege sege li uke ukan, moho ninu ye gyonye, ani usera kaburi yinkono, kyoko di yasa kulon, dirpa ko sege sege li ugyabi ubena da kene kan, ngakoni wati inate, utase ka fengure fofolo, furikaria dugu denindo, kungo de kon, no modo tara tasuma menen loyini yoro nga uye ke woro ninu deye furbaka brukono
1: Nigeria jamana kuntigi Bola Ahmed Tinubu ye alanyini farafina tomba Union Africaine UAFE uka latige jonjonta Afrique du Sud duna au duna manjugu ya wale ukola Bola Tinubu ko ni wale sugu be dankari farafina ka kleniala alabana ka fo ko tonyinka aleka ni lanyini tabala uka la jere natala samba flani mugan ani wulumbla janvier kalola kabini kunu tenendo Centrafrique jatige wale kulu FD BPC nyemoko Abdoulaye Miskin ni anofe moko sabaka kiribesena ujalaki lendo murutili wale udela binkani ani nimatoro wale ula afoka tase fahaliuma atake dala moko ninuka ninye asan wulun vla nyoko nye chad wala lesha dukure moko tununi moko nimunu sa atonyona ulu yereka sereya ula debeka lame nyewahati
3: bintu usereya nunundo be talike faso dintogola tonka kumakaundila kastido nyemoko Mahamat Diga Dimbaiko kulube kirimimbo Abdoulaye Miskin na koye fagalini ni matoro wale udiye fukata seja kuya mineluma kastido nyemoko yunko kubeseka foere kaye nyangata wale udike kanyesi adamade yama kadaka nku Abdoulaye Miskin ye chad jamana din chama ni faga Centrafrique ni chad danchela ninka labanka ubulufe mfana bosi ula nga Abdoulaye Miskin ni aka lafasabaka ubeka ujala kikanu nunsoso ukafola kufasu din toko laton nunuka ukumaka nunu klininte wa kubeka wati aniyoro mifo kumajebe ukuma nunufana na jangu kubeka chad jamana dunka fagaliko mifo kukera samba fla animugani fla wati kwa wati dunya soro Abdoulaye Miskin ni anofe mwono nunu minelindu ukalafa sabaka ukafola uko uyala nyini fana ku Abdoulaye Miskin kakiri kanga ke bangidi Centrafrique jamana kono bintu Abdoulaye Miskin yaraye mwoye mila kudona kosebe bambakachi wale ula bambakachi kulu Front Democratique di Peuple Centrafricain unyamoko dedo tega dara kansamba flanitani kononton chada akakiri kumfolo ulu borama kasabuke seredo yebali ye keneka ganise inasa ulu yera keneka wakumadira uma
1: ini chenye foli ula la laisha dukure biye nije surasi doka muritili wale kile naniye kunu marabaha uye tashibla nyesi jamana nyamayaso surasi sabauma minu fatula muritili wale karinyohonya nyisimfe medai jonjon dila umafana ani lakodo jala
4: RFI
1: Farikolo nyanaje kibaru ya ula sisa Barcelona ni PSG tulantana koro Lionel Messi ye dansigi aka Argentine tulantana yu ula selike kunu aka bololo sira dekan ako miri de kofe ayeni latiketa ayafra kanko latige nukomante ngako a wakati desela Mamudu Kante ye Farikolo nyanaje kuna funendila ye ako Lionel Messi kani latige koro lobena ye sana taula Argentine ka tulantan kulu kono
5: Lionel Messi ani Cristiano Ronaldo nunu san mugante mine nuna ulu fla de kera tolonta na ngana uye munu yalu uye koba de ira kene ugan wafana uye koba de ke uye jala chama deta Lionel Messi niya e aka parkour la dron aye coupe du monde jonjonta aye copa jonjonta aye ligue des champions jonjonta wafana titre individuel ula aye ballon d'or chama deta ni soulier d'or chama ore ato bibi la adeke dusukashi de kokoroma do mahou bela ka donko o munyalo ay ko nyuman chama de ke tolontan kenew kan kololo ba de benaye Argentine kulula ina foyere a kololo tu yera la abora Barça la tumumuna bawma amba donko Argentine abe watini mbo uka tolon benyasine Lionel Messi de la ale de betelu na famawdo ale de ben na famawdi wala sa celu ke do bibila na fora ko o bolo bebo kulu Argentine kulula abe son keke bara baye Argentine bolo wa abe wati ninde nyinika wala sa ke seke bo geleaw kono
1: Mamudu Kante sa Farikolo nyanaje kunofoni dila nyiningala Mamudu Diallo de fe Real de Genkaramuho Jose Mourinho yereye Serie A ke Lionel Messi ka latige nyinka ayi foli la se Inter Miami tolantana nyima aka bara nyuma akola oyere de bedansigi anka kunofoni di kenen nyim fam folola afam flana obe nyeka na sani doni bamba job de tege benega jurula au kambe 600 anka kunofoni di kenen nyim fa flananka sangata anifla de dala nege kanyeta ani wolom laka paris
4: bintu sisé
1: sangatan fla de dala nege kanyeta ani wolom laka dakar sa ani mande jamana tawla Sani doni amina hakili na unde la soro awye oluminofobi kuma be au blo keneka ambe soro ka kene nyin kunche ni kene ya jimukanye ngaini ni beche la silibado. bi laseliba kenekan ambeta Dar es Salaam kasara tou de nofe konakiri nyamanton bina oyoromina abekile damado bobi moho bisaba ninko de nintanyana ye minuka sobe nyamanton ninkerefe marabakaw ye alani oluka wulika boye yasaka yoronyin tatugu ambetugu tena mandumbu yako okonakiri ye
6: Anla nentro do ko kaya sali ngam ko salleri masi antoda wolo randeni men kasira ngensi ndilo man ko ron kaye len ko ron bomra wuyanka
7: wa wallahi ko ngolay na dala bomay gele ibrasta ngoto de galo de ko from brasta
8: yuma itulo ya nyamin fanta kaba yesu la batole di men din no tula jerusalem nya satuni ngoro nya satumbani kadi ko ka filimo lokan mo bisabani mo nani wole no bonona anila maryam konde ko ni badema mo woro le no tularo
9: doni mo lolu be barawa aninnu mo muso anana ko le deni meyena boloya molworo membo nanna
8: kaben kasara la siya ya Dar es Salaam ya satumbani krenkrenfe nyemol brana takurata kuka jamaa matayon lanse touriye angis nyemaledi wey takedale di men dodo ni sulaba tolma de menkoro ni kasara kalsoro legine jamana kono
10: kafo menkete ya flana neta sabana neta nanna te president ko kale mana kontel kama membra ke afloma neta letelero adanye ke mendi letelero donc dans au buluma akafo ko mi ya dafe al 5 metres ko ka olbo ko taladi sadi mi re ka jamfana la feum ala bake bonke meledi bonke mefla ko ka beti ko wala ni yoro men kambi ado ha bonke men ko donc men ka kan ka boy ala ko yoro ina ka lamini ka sécuriser
8: kono nata men tani nyamal bloti nyamatumba men fe mol benintama ba wal tanya folido kwali ni sorona ale la wul lateriala kono wadi akere magira kala patma ta kamara yal dindi
11: anya yele tende e ko anje bon wadi ta mbolo ala ndoni bolobo al sidi ati ne monkende malon wato wo yoro yoyo no antoro ni yande amma yoro silon bayenna e ka bo kunun ni somoda menna ambra ro ka kurwa wada bonma bo somoda ndelani ko e ko anji sufi ne mo e ma yoro sidi raka ne polo e amma de me bon koro
8: mamadou salou fofana yegbesi yerkani maraso nyamale atanya folidom kufu nyamatumbane mfemoli al sonde kaboya sa kasarane zuka na kyoko
12: gouvernement bra la responsabilité l'état pour que momel dise wala jororo kutina lal surona joromi parce que en tant que ka risque fo itabutun comment kera yang da ginebe kalama donc en afrika oule éviter butun gouvernement ya la accompagner la li pour que al dise wala jororo al ni protéger ni joromena mais la plupart momel yang déjà faida afan killing ndafo presque abe siamambra rikazin albetumbra rikazin koroli uditumbra dalma ko aliwa joronyini jorobre donc jamaa isoama ala lonka foku meike laike la alule kuson folo aluyere ni parce que durant terme donc fin 20e mentamini adamadi ni la ko
8: angis nyama lancé touri la nyafolido ko école sociaman de bratal bulu ko kasula batol mel la maray folo han wadi agbere soral bulu
10: ni kama fananka yoro folo men dala ka andara momli la lo rafe joni njonye ko malla yoro abra fo kale bo men ni sidia tal bulu momi kay re ra kawro mo kemel lulu mo binani ani mo fla donc anka wulta ka wal lo jay ni fem foy mawa donc ani men wani fo fani mental kana mi anse men kay fani sana kana dalma do munun diralma demeliye nal ka kanka nonolmi biberon ni fen wo bebra san kana daluma d'autre sobrable la kuru donc momen nani kanaire mafene nanka kunun kelenta adwa mo bisey ni ko menara d'autre sola kanaire mafene école kelim nani tambulo ni ka mafene dixine centre 1 yi école d'excellence mey gosia école cameroun yi
8: hanki lajigiro sanwa flani mutan woron lala mo konono fana bronali alnila kasabuke daru salam nya matumba men kadidi ka fida lukam
1: ma nila selibal kala selebado 600 amena hakilna ndele me awye uluminophobi kuma be aw blokenaka maymuna sanugo yo uludo toma ofle
13: o kamila libika a lotan ni sa kosin fenu no la jamana ni tian kabla karavi saramena me jamana be chudi afriko yere le kan kunyale ko ka kil suru kwa wallahi mafla libi tiana ka ba mafla ba utibe on parce que kele ni jamana ka kere kute uti jamana ka entre kere la ubuyere ka entre kere la kwa
14: amba fongo wey tare na asoro wole msika ke sababu ye kanani libi basige ka kulu maraman fintigo du da kelimfe amba fu wey kunyumande bao bembi yoro ambi uyoro li segere wa wode kadi amye kosobe ubeye fanga kwani sika fwe tara ni wode bin nani jamana nyasumani amfe u chekany me ka foko ukake kake tugutugu baribari ye katla ka mankangwere wuli tukuni mimi juga tukuni temele a amba fongo kuntura
15: a fono kono kera nyu yentan kono malala no segana no basige jamana no kono basige ni ya tagajat mena kafle e kala film mena na ke nyala obe bina foko bi keche boy wanu be kere che boy ni kelen se baga yasoro e ni do ma se baga yasoro abana foko ko namara lo kera lela sabula mo ko kelen no bina kala filin labe don mina foko namara lo kera lela do obe bina la nyino ko tin kasaga se baga yasoro don mai sanu wala sa basgi re kasigi libi jamana kono Umar ba jankuru flamunu binu shiman ka keche boy
16: bade libya ni ya jati mine an ko ni wati ke nayi mu kuna ye libya ko no wa turka ye regle abe gele ya ne libi jati mine jamana dum beni marfa de do tora si wo jamana do beni marfa ni election intara tan akese ne kon dala ni mi jango be wuli ka ta ke nyogona bade u dama be jogom na 65 ko ni na a u beni ara be gele ya do ye libi fa tripoli do yo mara nyere munu ko la do lu de tripoli mara mu nye benga si mara wode general raftan de wo san sungalo la kara 2013 ko no o soroye o kelene soroye me una na klaka benkanto soro popu be klaka si kafoke futi mi yala dugu kono ka wote ke chugo ira bodu madri ka wote ke kobe wote ke chugo ira de mana de una me amaseka ke ni ngoni si ya nem kala abe baranela
4: bintu sise
1: amba hakli jige anka kono funi di kenani bakru bawla akuma nyoha nyaw mena sina ngabi senegal jamana ni dinya musaka ko chekeda fmi ye benkan soro dollar wari milliardi flani ko demen de bena labla senegal yi sans saba kono fmi fe abora ka baba watara ka nyefoli soro adakuna cote d'ivoire ka kawo barakela bena uka ka kawo fere songo nohomana anyina o kilomim tumbe fere salon kameduruni bi worola bena san na kame fila ani bina ni jela jamana seneko ministry de ye ni kuna funi la se bi trata don argentine jamana tolantana ngana lionel messi tena talike bile e kulu nyin kono ayre de ye ni kibaru ya chari aka bololo froba kuma ke yorola yala ono bina ye albi celeste tolantan kulu kono wa abora ka fari kulu nyana je kuna funi dila mamadou kante ka nyefolu lame anka kene nyin ka amena nyin kunche sisa kene ya jumukande ye oyetali ke sasabana a grippe de camp français kana a cheikh bamba job de teke tumbe nge jurula aw kambe sine ni wakati kelena aw ni che
17: kene ya jamukan
4: bintu sise
1: Nisunja ye neta ye kawla soro kukurala au ka jimuka mandi keneka kalofila segena finye boko ambe nyohona soro tuguni katani anka jimuka ye sumaya banako yala bana juma obe soro ni samia wakati alamebakao anka bi kene ya jimuka babu be talike oreka kerenkere nyala anko bana mimako grip walima mura bana mwome sigi yere la tanga ni bana ma chogodi amena jabi soro ni anka moko wilelenye madame Jenabu Kabai Dr. Odun, Bana Yelemanta Odombra, ni anko infectiologue kabo la Guinée jamanana. Madame Jenabu Kaba, ambi foki wale nyuman donk anka wile jabilila.
18: Si.
1: Ametani anka jemuka nyinye Madame Kaba. Iko mboro kafu chugu minasisa, ambe samia wakati dela anka mandin jamana ukono. Ura bana miseni wukacha ka mwoko umine. Yala o samia bana wye chumanyi krenkrenyala ibiseka uludo da anyewa.
18: Alo, yala nginikari diara nye. Sama sira sutuni sama guliara jankuru siyama ye. Mendisi ka Aramadi Masoro. Udui kono buri jankoro li kumpalidismu fanani giriwala samawati la. Dogure fanaye adifome matuwa bukando ku grip anda fambra kando ku mura dulda foku sasa. Ufanaye giriwala kosebe ni samiyadu na wati mena.
1: Tigi Madam Kaba ilabana ka omifo sisa niko grip walima mura bana walima sasa bana ambena anka babu nyin sinsi o yeredeka ora ambe anlame baha doka nyiningali lame kasaroka na sigima.
19: Ambaye ni watini na mura chama abiga ramadu mbine. Mura sinaka giringa mwa chama mbine. Yala ka shisoko no dodola ka shikenema dodola ode kateleka mwa banawa walima ibida soko no shiengele walima ibida kenema shiengele akateleka banad membla mwola no ni uyi mine kangu ufraga toko jmena
1: Madam Kaba ibora ka alame baka nyinka nini ningali ulame yala ibe jabi jumande di ama
18: nedi se kamenfo uka mura ako nini ama tankanya follow follow ye paske ni sama sira sangi lebena ni sangi donara atumasi ama ndo hali hali ni sanji na wati ni sumaya teme okose sumaya adinake. Ni mwoko nindi seka ire matanka sanji koro tamali makomu wati be fani kana tuika na fani men sumani. Sumaya ni mko ni ye jankoro ni na wulila. Na kasora ila fana nisangi ki gwese ka sumaya laika uditemi ala juya la. Anu koni ndise ka menfo ni jankoro ni ye mena ubye ni afe ka matanka. Ni sama koni sera ka bwosu kono ki la kene ma ukoni ma rekomande. Ibe don sule kono ki la bon kono kasi somadala ka bwo ki la aktivite luke. Note kasi kene ma fonyo la ubye nka wati doke bon kono kana wati doke kene ma usi ma rekomande. Ni sama sere komi nka fonya menka nka sumaya. Sumaya matanka. Bunkono la sumani kana ke, fari abo mbebili kana usumani kana ke, ni bora sankoro, ni sanki igbesi, ni sere make, ni sere ye, hali sanere kini igbesi, me ni sanki igbesi, ni sere akoro kafani, sumani mboi kana kafani, yara nila ikana. La tankali wulubero, ubiye ni mase wulukela, ni mura jankoro ni kimi, namba fome manko grip, na kuni kamuomina. A folo folo ye mendi, ule kato yororo, yoro mena jani. Ni itira yororo yoro mena jani kaba abasi vifana ye paske feme ye mura jankoro ndila mwoma la mikrobuto yeko virus atumasiyama na adanda mangbele me telekele ntele flako ni aseka bumbali ikulura kundi abedi dimi ikumbi dimi nene bimina ibe sege ibe tiso ibe soso ayo beke la adabaya donko ayo mwose la bali niya feka suman fenfe ndamu ayeke fendi kalayani mbe mena fen sumani mkwani kwa matanka ka fen sumani matanka na kera tizan fosidi kom citronel anfe anlagina anda fama mko tikali kom citronel kom nyamankun kom tombeji me ayasron kalayani ya rokoni paske fen sumani mkwani obe ala juya lota malala.
1: Ofa mwiyara, ika olu a dumini anfe uyereka, anlame baka uye nyingali tinguima ofanaka, ambu fana lame nyokonfe.
19: Afaragwa mumbi kisi ama, dumini fe menganga dunu wati na tulu na nyokona fenu, inafole tige tunu remunu medu. Yala uchama nganga du sisa wama chama manga du sisa. Oma ni chaga mafenu eske olu chama nganga du samye na wanibu duikangu du wati jume walima ni yu duikanga munde du usafe. Munde mi usafe mimi seka kesambye ka kele. Ni fura do fura sugu jume.
1: Ebe jabi juma ndi alefanama.
18: Nino kera mbali makela nyingali nyayela. Kalo sise nka afo nko damu nife nko ni abasoron kalayani yala. Abasoron kalayani yala paske ni damu ni fen sumara mikorabu kalman sela damu ni fen sumani nema ayera ya mafenentu ni ka suman tobi akalama nkata kala gidaro hal ni lumo temna fe lumo da burika matala fenkende ma fenfen tima do damu ni fena na kalama na sumani alial madona la wati ula donko damu ni fen men kalama andu dom me par exemple ambele make ka min foko mi lumunu par exemple anka lonko vitamine C lumunu do ni grip do ye mola aye mo se na donko vitamine C damu udahani iko lumunu ma fe me koma anye samale ro ni kera hal ka lumunu dom ibama ku yani ya damu namasa ni afeka adamu iba maku safuna le folola ere yani adam damu ni fen susu ni sama ko ni sira paske sama basi jankuru mi sen kasia kama soron sangi bena ginol besi fenken na mam semseni siama abeye akili lati la wati wala besia ero bero kera lumode akera susudi akera insect bereli ni sama koni sira finke nama ulbisia la donko ambe domnife nasania kabankal kalamantu tia tulu ko tulu te kontri indikasyon ama foko ni gripu kera mola kika na tulu dom me mune ya kela doli ya fola kwa mani paske ni mura jankoro ka muome mina na adana telekele ntele fla uma tumasiyama ndo abe danslala me doluta ye mena fadi keko aye wala nyefe ka jankuru baralu sembilaro abena ke soso di na ka soso abe karila bo ensi de sud fadi vegba doli reta di komplike fadi ke fo bronchite di gripu yopie kala ni gripu mabasi abasi wati la donc mwa mindu ye soso la na ka tuluma fensi amandam ni soso ulira abena ka atro sino ama foko ni gripu ye mwala kui mankanka tuludon. Kekea minfana na kofoni udi, iko minka menfo nye se ila ulema. Se pa paske anadomu ni femini ira bena kake keke di wulu le manyi murabatoma. Ika la nika keke la ebe konkombru ke ototibila u. Ebe tamati kende ke ototibila. Ebe jabake wulu te sila ta kankatibi wulu kende male be domu. Donko na ma
20: ko ka gɛn n'o kɛra kɛkɛ kan wole ye nala problème di dumunifɛn susu yɛrɛ k'a protéger pour que microbe kana s'a ma wole ye nala problème
1: sasa bana grippe ni ale taamasiɲɛ ni palu taamasiɲɛ bɔlen de tuma dɔ yɛrɛ mɔgɔw bɛ u ɲagami
20: o ye tun ya den balimamuso grippe ni palu sumaya jankaro ni mura jankaro a bɔni b'ale ye ɲɔgɔn na mais ni sumaya jankaro ye mɔɔ la min ye palu di i tɛ tiso palu rɔ i kun di dimi grippe rɔ kun dimi ye ye mais a tuma siyaman dɔ a kun dimi nin tɛ su kelen ni mais a différence yɛrɛ yɛrɛ ye mɛn na n'i wara laptani ni geli tara k'a mafɛna geli ta hali a tɛ tami miniti lolu jate ka velan kɛ ka i bolo nuni sɔɔ ten dɔrɔ geli gutunin kelen ka o ta ka o bila anna baara fɛn o kan ka a ma fɛnɛ ni palu yi la a di lɔn ni palu tɛ o kɔni a di lɔn k'a fɔ a nin ta kun dimi ni nin ta fari dimi ni fari ba mɛn ni grippe le be palu tɛ donc a différence ye lɔnna olu le ma
1: o de ye u fila ka danfara ye sumaya bana ani fana sasa bana ni anko grippe o bɛ faamuyara madam kaba an sera an ka jɛmukan ye kuncɛyɔrɔ la ni k'a sɔrɔ lalilikan b'i bolo i be se ka o min di an lamɛnbagaw ma kuma labilalen don i ye
20: ne kɔni bi se ka mɛn fɔ an na lamɛnninnalu bɛɛ ɲɛ ni sama kɔni sera murajankɔrɔ ni a be juyala kosɛbɛ parce que sama ni sumaya ale nala k'a damina denmisɛnnin nu fɔlɔ ma ni denmisɛnnin bɛ mɔɔ mɛn bolo ni sama kɔni sera fɔɔ ka janto kɛ bɛrɛbɛrɛ denmisɛnnin dɔ parce que denmisɛnnin n'ali ɲaya la ni wubakɔrɔ tɛ ni san bɔra kɔrɔ ale ɲɛna ka bɔsanji kɔrɔ ka tolen kɛ wole ye koɲuman ye donk ka dini namara den ni kana bɔsanji kɔrɔ ni mɛn don ka i boloma bali n'a bɔra n'i kɔlɔ n'a yɔrɔ kɔrɔ fani sumani o y'o bɔ a kana kɔrɔkɔrɔkɔrɔ k'a masɔrɔ ka faniyaran bila a kana mɔbakɔrɔlu sa ka sanji kɔrɔ bɔli ma tan ka n'i don mase n'i sera i seyɔrɔ la ka fani sumani bɔ ka faniyaran don ka bon kɔnɔla lasaniya sumaya kana si bon kɔnɔ vala et puis n'i k'a ye o bɛɛ kɔrɔ ni murajankaro nin k'i mina balo min ka fɛn mɛn ni fɔ o di tonbe ɲamankun itrɔnɛr i di se olu min na tele kelen tele fila bɛɛ fari rɔ kote kelen di ben i doit l'abtani parce que basi ye data o di kankoro la dan
1: o be famuyala madame Zainabou Kaba ambi fo ka nyefoli ula a be famuyala ininche
20: awa barka lanka fo kairam
1: amin amin alama baka o foli bile bile ye aw detaye ni alama basike amina nyon soro dogo kunata kuma babu werekan aw niche

0: nenge kanyeta ani bulum la Dakar Senegal fabala akanyeta ni konoto be Paris
1: Bintou Cissé
0: Awni wura anka kuna funi di kenenyi ba kurba ofle akuma tu menasi na ngabi Senegal jamana ni dinye musaka ko chekeda FMI ye benkan soro dollar wari miliyari filani ko de mende bena bila Senegal yi san sabakono FMI fe abina nyi foli soro da kuna ko jivar kakawo barakela bena oka kakawo fere songo no homa na nyina o kilo min tumbe fere salon ke me duruni bi worola bena san nyina ke me fila ani bina ni dela jamana Senegal mini sride ni la selike bi trata don Argentine jamana tolantana ngana Lionel Messi tena talike bile kulu nyin kono ayre de ni ki baru ya chari aka bololo furba kuma ke yarola yala onno bena ye Albi Celeste tolantan kulu kono wa ambena o jabi soro akene nyinka iko tumeka fo nyina chugo mina bakuruba ula ko dinye na folo ko nyana bo cheke da ba FMI ni Senegal maraba hawye benkando soro bi o min kono o bena demendo di Senegal ma o demen hake beta ha dollar wari miliyari fla ni muru fla de la ala se boraka ke FMI cheke da yere de fe o ka chiden kulu do ka toroma ko fe Senegal baba watara inura
2: marhaba bintu
0: FMI ka dante gliko Senegal soro ko ministry yere be kuna fundila unyekoro ni wahati la
2: ho komo kono awo bintu cher diba Senegal soroko ministry borasi sanka lasse koni benka nyu mamba nyu sorola do ko fla baro de kofe oluni FMI ka chiden kludo che akanye falula ko FMI ye dollar wari miliyari fla ani murumuru fla de laydu ta benka in srafe o yerebe ben se fa wari miliyari ba kle ani kema fla ni ko de ma se fa wari la aka dantike lula fana cher diba koni hin na folimbe na ke fereye wasaka dansiki jamana don ko soroko gele yawla fo gataga se fon songo royalima ayira koni wari mena jamana deun sebe koro lafia ni kadana ya lakro ya kokura uni FMI che wako jonyo gonya kro u bena dabo tuguni unu barake nyoro nu de mabago bela jiren che minu tumbora jamana nkono ka sababu keni wati labon gele yaw ye kren kren ya la juru dogolen ko min tun kuma chaira ko sebe e Senegal ka u fin bintu
0: nga baba watara FMI ko ben kansoro li koni te ko bani ye
2: odo bintu FMI ta fana oluko ni musaka laylu talen bena jira u ka san la jeba conseil d'administration ne sen yani oche barake kulu minka tagama kunchera bi Dakar nyama Mercedes Vera Martina ya lase ko benka imena son fanaka Senegal deme akan nafulu ni njuru soro chake da wero yoro inafo dien wariboba bakan Bank Mondial frafinaka waribomba alini jamanayin deme baga wero chidien kulu nyama ya lase fanako benka lanyini mbaye kamana bago deme fana uka fere soro soro ko gele ya ula minume jamana diunka inafo ministry yara ya fo chukumina bintu ka hakli jiginke ka foku nyokon sama sama bade kume Senegal marabaga kura uni FMI cheni wakati laba una bau nyama kura munu nye fangata samba flani mwa aninani kume wakati be makisalka marabaga jekulu jalaki ko juru dogole ni soroko gale ya do tume minu kumafo uluye yani ulukana fangala okuma uyeretu nye FMI bla kaka dolari wari miliari kileni murunguru shegin dema usonzoro FMI mkunko kofuka nyefoli njele unsoro kabo marabaga kura uyero bintu
0: iniche nyefoli ula baba watara ameto Senegal halisa kankono dimi bana difteri beka dadigike ke dugu saraya ani salamata dugu la Senegal wuro dugu ni a kle bofe morotan ani kononto ayela oludela sabafatula ako senfe eko Senegal bana nyimbe farafina kle bi amfanfe jamana chama kene ya tigila moko jorola ni wahati eko lagine ani muritani ko diva jamana na nyinanka kawo sani treti basongo dala kene kambi obora keme duruni bi worola kake keme fla ani binani ye akuna funi dila bi Senegal ministry Bruno Nagbane konefe kakawo tohola don krenkrenande de sinfe na bebile ko journée nationale de du cacao et du chocolat o songo kurani mandia akakawo barakela chamanye lela mande ankala sigide kabini Abidjan kanyafolio
3: Kabini kakao songo kura dila, kakao senekela uka laje inkene kan, kuma mgu mgu udamne na, bao, keme flani binani mateme u jimi srafe. Uba farakan, ko keme flani binani sababu ya la, ko senekela ubena uka kakao labo dogodo la katara fere, dafe jamana una. Oko, kakao maraja kuru do ufana yu uka dusuka sejira, bao, ko san temeni kakao minu maralendo ulu bolo, ko jiki kumba kan, ka fere nina. Nga, ko songo kura niye olu farifara. Yani seneko ministri Bruno Nabane kone ka songo kura indi, aya jira kwa meyoro mina iko sisan ko yelema bamake kakao songo kola sukuba ula. Ko de kama keme flani binani indi la. Kakao tola lajere tako tana okumna sisin kera ko damado rekan. Olu dawye kakao sene sinya sigi. Bao ko sifin chama banendo ku sendo abarala. O de kama nyinata babuye kakao sene siniasi bena bo sifi undela. Kwa jiva miye, kakao sene ke la baye diyen kono maraba ou ba fe ki sisi baye lema de kam. San temeni kakao bisaba keme keme sarala, o de sela ka baye lema jamana yon kono. Maraba ou ba fe, ko nyina treti, kwa jiva kakao biduru keme keme sarala kase ka baye lema, le ila mande, Abidjan, RFI.
0: La Guinée jamana kibaru ya ula farafina banyuma ke ton mugan nyala nyini seke seke li gele unka ke su woro ukan la khale ya kan su ninu ye la fore karia kungo kono kasoro utege unu nyeda utu sirilendo odekama asarata ka fasode untokola ton ninu ku utsika lendo kibasoro ni jugu ya wale utala ka nyesi ni mwa woro ninu ma yani ukafaka.
1: Banyuma keton mwa ninu ko, sou ninu yera lahalaya minu kono, oube mwokho blaka miria ko ni jugu ya wale ukera ula, ula dante li sebe do kono, faso ta ola ton mwa ninu ko, sege sege li gele undi kakanka ke ula, wako sege sege li ukakanka ke tele ya kono, ni lonin ke la uye, ani la gine kene ya ti la mwoko, fara kokan kene ya ti la mwokan. Banyuma keton mwa minu ye la ngini nke, udo uye Africa Jom Senor de ye, ani tournon la page yere ko, ninsu uye libe fara diago ya tunu ni unde kan la gine kono, ko uye moho bisabani lolu de kiate mine, minu diago ya tunulen la gine, nisan lolu la bamula. Sou minu kotan, la gine kelebulon yere tunye dante li kiakan, kelebulon ka kumala se gen kulu, dirpa tunye afo juma lulon tamini, ko sou ninu be furikaria dotro sou la yasa ka sege sege li uke ukan, moho ninu ye gyonye, ani usera kaburi yinkono, choko di yasa kulon, dirpa ko sege sege li ugyabi ubena da kene kan, ngakoni wati inate, utase ka fengure fofolo, furikaria dugu denindo, kungo de kono, modo tara tasuma menen loyini yoro nga uye ke woro ninu deye furbaka brukono.
0: Nigeria jamana kuntigi Bola Ahmed Tinubu ye alanyini farafina tomba Union Africaine UAFE uka latige jonjonta Afrique du Sud duna au duna manjugu ya wale ukola Bola Tinubu ko ni wale sugu be dankari farafina ka kileni nyala alabana ka fo ko tonyinka aleka ni lanyini tabala uka la jere natala samba flani mugan ani wulumvla janvier kalola kabini kunu tenendo Centrafrique jatige wale kulu FD PC nyemoho Abdoulaye Miskin ni anofe moho sabaka kiribesena ujala kiliendo murutili wale udela binkani ani nimatoro wale ula afoka tase fahali uma teke dala moho ninuka ninye asan wulun vla nyoho nye chad wala lesha dukure moho tunune moho nimunusa tonyona ulu yere ka sereya ula debeka lame nyewahati.
4: Bintu usereya nunundo be talike faso dintokola tonka kumaka undila kastid do nyemoro Mahamat Diga Dimbayko kolobe kirimbo Abdoulaye Miskin na koye fagalini ni matoro wale ode ye fogata seja kuya mineluma kastido nyemoro yinko kobe seka foyere kaye nyangata wale ode ke kanyesi adamade yama kada kanku Abdoulaye Miskin ye chat jamana din chama de faga Centrafrique ni chat dancela ninga la banka u bulofon fana bosi ula nga Abdoulaye Miskin ni aka la fasabaka obeka ojala kikanu nun soso uka fola ku faso din tokola tonu nuka kumaka nunu klininte wa kubeka wati aniyoro mifo ko majebe ukuma nunu fanana jango kubeka chat jamana dunka fagali ko mifo ko kera samba fla ani mugani fla wati ko wati dunya soro Abdoulaye Miskin ni anofe mugonu nunu minelindo ukala fasa baka ukafola uko uyala nyini fana ko Abdoulaye Miskin ka kiri kanga ke bangi di Centrafrique jamana kono bintu Abdoulaye Miskin yara ye mugoye min la ko dona kosbe bambakachi wale ula bambakachi kulu Front Démocratique du Peuple Centrafricain o nyamoko de do tega dara kan samba flanitani konanton chada akakiri kun follow ulu borama ka sabuke sere do yebali keneka gani sei nasa ulu yera keneka wa kuma diroma
0: ini chenye foli ula la laisha dukure biye nije surasi doka muritili wale kile naniye kunu marabaka uye tashibla nyesi jamana nyama yaso surasi sabauma minu fatula muritili wale karinyohonya nyisi mfe medai jonjon dila umafana ani lakodo jala
5: RFI
0: Farikolo nyanaje kibaru ya ula sisa Barcelona ni PSG tulantana koro Lionel Messi ya dansigi aka Argentine tulantana yu ula selike kunu aka bololo sira dekan ako miri de kofe ayeni latiketa ayafra kanko latige nukomante ngako awahati desela Mamadou Kanté ye Farikolo nyanaje kuna funendila ye ako Lionel Messi kani latige kololo bena ye sana taula Argentine katulantan kulu kono ankalame
5: Lionel Messi ani Cristiano Ronaldo nunu san mugante minenu na ulufla de kera tolontana ngana uye munu yalo uye koba de ira kene ugan wafana uye koba de ke uye jala chama deta Lionel Messi niya e aka parkour la dron aye coupe du monde jonjonta aye copa jonjonta aye ligue des champions jonjonta wafana titre individuel ula aye ballon d'or chama deta ni soulier d'or chama ore ato bibila adeke dusukashi de kokoroma do mako bela ka donko o munyalo ay ko nyuman chama de ke tolontan kenew kan kololo ba de benaye Argentine kulula ina foyere a kololo tu yera la abora Barça la tumumuna bawma amba donko Argentine abe wati nimbo uka tolon benyachine Lionel Messi de la ale de betelu na famawdo ale de ben na famawdi wala sa celu ke do bibila na poroko o bolo bebo kulu Argentine kulula abe sonkeke barabaye Argentine bolo wa abe wati ninde nyinika wala sa ke seke bo geleaw kono
0: Mamadou Kanté sa Farikolo nyanaje kunofoni dila nyiningala Mamadou Diallo de fe Real de Genkaramo José Mourinho yereye Serie A ke Lionel Messi ka latige nyinka ay foli la se Inter Miami tolantana nyima aka baranyuma akola oyere de bedansigi anka kunofoni di kenen nyim fam folola afam flana obenye kana sani doni bamba job de tege benega jurula aw kambe 600 anka kunofoni di kenen nyim fa flananka sangata anifla de dala nege kanyata ani wolom laka paris
6: bintou sisé
0: sangatan fla de dala nege kanyata ani wolom laka dakar sa ani mande jamana tawla Sani doni amina hakli na unde la soro awi oluminophobia kuma be aw blokeneka ambesro ka kenenyin kunche ni keneya jumukanye ngani ni beche la silibado bi la seliba keneka ambeta Dar es Salaam kasara to de nofe konakiri nyamanton bina oyoro mina abekile damado bobi moho bisaba ninkode nintanyana ye minuka sobe nyamanton nyinkrefe marabaka ye alani oluka wulika boye yasaka yoro nyintatugu ambetugu tena mandumbu yako konakiri ye
7: Anla ne prodo ko kaya sali ngam ko salleri masi antoda wolo randeni men kasira ngesi ndilo man ko ron kaye len ko ron bomra wuyanka
8: ngwa walay kwa ngolay na dala bomay gele ibnasta ngwa to de galo le ko frambrasta
9: yuma itulo ya nyamin fanta kaba yesu la batole di men dino tula Jerusalem nya satuni ngoro nya satumbani kadi ko ka filimo lokan mobisa bani monani wole no bonona anila maryam konde ko ni badema mo woro le no tularo
10: doni mo lolu be barawa aninnu mo muso anana ko le deni meyena boloya moloro membo nanna
9: kaben kasara la siya ya Dar es Salaam ya satumbani krenkrenfe nyamol brana takurata kuka jamaa matayon lanse touriye angis nyemaledi we chakela ledi men dodo ni sola batol made menkoro ni kasara kalsoro legine jamana kono
11: kafo menkete ya flana neta sabana neta nanna te president ko kale mana kontel kama membra ke afloma neta letelero adan yeke mendi letelero donc dan wo buluma akafo ko mi ya dafe al 5 metro ko ka olbo ko taladi sadi mi re ka jamfana la feum ala bake bonke meledi bonke mefla ko ka beti ko wala ni yoro men kambi ado ha bonke men ko donc men ka kan ka boy ala ko yoro ina ka lamini ka sécuriser
9: kono nata men ta ni nyamal bloti nyamatumba men fe mol benintama ba wal ta nyafoli do kwali ni sorona ale la wula teriala kono wadi akere magira kala fatma ta kamara yal dinidi
12: anya yele tende e ko anje bon wadi ta mbodo ala ndoni bodo bo al sidiati ne monkende malon wato yoro yoyono antoni yande amma yore silon bayan na e ka bo kunun bi so mo da men na am bra ro ka kurwa ruwa da bonma bo so mo da nde la ni ko ko e ko ko angi su fi ne mo e ma yi si gira ka ne polo e ya amma de me bon ko do
9: mamadou salou fo fana yeg be si ayer kan maraso nya malid atanya foli do ko fo nya matomba ne fe mo lial son de ka boya sa ka sara ne zu kana ke hoko
6: gouvernement bra la responsabilité l'état pour que momel disse wala jororo kutina lal suru na joromi parce en tant que risque fo itabutun ko men kera ya da ginebe kalama donc en afrika oule éviter butun gouvernement ya la accompagner la li pour que al disse wala jororo al ni protéger ni joromen mais la plupart momel y en déjà faida afan killing ndafo presque abe siaman bra rikazin albetum bra rikazin koroli uditum bra dalma ko aliwa joroni ni jorobre donc jamaa soama ala non ka fo kume ikela ikela alule kuson folo aluyere ni parce que durant la terme donc fin fentier mentamini adamadi ni la ko
9: angis nyama lancé tour la nyafoli do ko école sociaman de bratal bulu ko kaso la batol mel la maray folo han wadi ak bere soral bulu
11: ni kama fana anka yoro folo men dala ka andara momli la lo rafe joni njon ye ko mal la yoro abra fo kale bo men ne sidia tal bulu momi kay re ira ka woro mo kemel lulu mo binani ani mo fla donc anka wulta ka wal lo jay ni fem foy mawa donc ani men wani fo fani mental kana mi anse men kay fani sana kana dalma do munun diralma de melie ye nal ka kanka nonol mi biberon ni fen wo bebra san kana daluma d'autre sobrable la kuru ko donc momen nani kanaire mafene nanka kunun kelenta adwa mo bise ni ko men ara d'autre cela kanaire mafene école kelim nani tambulo ni ka mafene dixine centre 1 école d'excellence mai gosia école cameroun ye
9: hanki lajigiro sanu aflani mutan woron lala mo konono fana bonali alnila kasabuke daru salam nya matumba men kadidi ka fida lukam
0: ma nila selibal kala selebado si san amena hakilna ndela me awye ulumino fobi kuma be aw blokenaka maymuna sanugo yo uludo toma ofle
13: o kamila libika a lotan ni sa kosin fenu no la jamana ni tia kabla karavi saramena me jamana be chudi afriko yere le kan kunyale ko ka kil suru kwa wallahi mafla liba limi tia na kaba mafla ba utibe on parce que kele ni jamana ka kire kute uti jamana ka entre kire la ubu yere ka entre kire la kwa
14: amba fongo wey tare na asoro wole msika ke sababu ye kanani libi basige ka kulu maraman fintigo du da kelimfe amba fu uyu kunyumande bao bembi yoro ambi uyoro li segere wa wode kadi amu ye kosobe ubeje fanga kwani siga fwe tara ni wode bi nani jamana nyasumani amfe uyu chekani me kafoko ukake kake tukutuku baribari ye katila kama kangwere wuli tukuni mimi juga tukuni temele amba fongo kuntura
15: a fono kono kera yu yentan kono malala nubi siga nani basigiye jamana no kono parce que ni ya ta jatt mena ka fle e kala film mena na ke nyalo be bna fugo be ke boy wa no be kre ke boy ni kele se ba ya soro e ni do ma se ba ya soro abna fugo ko na mara lo kra lela sabula mo ko kele no bna kala film la be don mena fugo na mara lo kra lela do be bna la ni no ko tin ka se ga se ba ya soro don mai sanu wala sa basgi re ka se libi jamana kono umar ba jon kuru fla mun be no shima ka ke ke boy
16: bade libya ni ya jatimine an ko ni wati ke nayi mu hune ye libya kono wa turka yin regle abe gele ya ne libi jatimine jamana dum beni marfa de doctora siwo jamana do beni marfa ni election intara tan akese ne kon dala ni mi yango be wuli ka ta ke nyogona bade u dama be chogom na 65 ko ni na u beni ara be gele ya do ye libi fa tripoli do yo mara nyere mun ko la do o le de tripoli mara munye bengasi mara o de general raftan de o sa sungalo lakra demel tres kono o ene soro e o kele ene soro e me una na klaka benkan to soro ko ko be klaka si ta foke futi mi yala de kono ka wote ke tugo ira bodu madri ka wote ke ko be wote ke tugo ira de mana de una me ama se ka ke ni ngoni si ya nem kala be baranela
17: bintu sise
0: amba hakli jige anka kuno funi di keneni bakru bawla akuma nyoha nyaw mena sina ngabi senegal jamana ni dinya musaka ko chekeda fmi ye benkan soro dollar wari milliardi flani ko de men de bena labla senegal ye sans saba kono fmi fe abora ka baba watara ka nyefoli soro adakuna cote d'ivoire ka kawo barakela obena uka ka kawo fere songo nokomana anyina o kilomim tumbe fere salon kameduruni biworo la bena sanyina kemefla ani bina ni jela jamana seneko ministre de ye ni kuna funi la se bi trata don Argentine jamana tolantana ngana Lionel Messi tena talike bile e kulu nyin kono ayre de ye ni kibaru ya chari aka bololo froba kuma ke yorola yala ono bena ye albi celeste tolantan kulu kono wa abora ka fari kulu nyana je kuna funi dila mamadou kante ka nyefolu lame anka kene nyin kan amena nyin kunche sisa ni kene ya jumukande ye oye talike sasa bana a grippe de camp français kana a cheikh bamba diop de teke tumbe nge jurula aw kambe sine ni wakati kelena aw ni ci
17: kenya jamkan
18: bintu sise
0: Nisunja ye neta ye kaula soroku kurala auka jimuka mandi keneka kalofla segena finyo boko ambe nyokona soro tuguni katani anka jimuka ye sumaya banako yala bana jumo be soro ni samia wakati alame bakao anka bi kenya jimuka babu be talike orika kerenkerenyala anko bana mimako grip walima mura bana mokobe sigi yere la tanga ni bana ma chogodi amena jabi soro ni anka moko wilelenye madame Jenabu Kabai Dr. Odun, bana yelemanta udombaha ni anko infectiologue kabo lagine jamanana. Madame Jenabu Kaba, ambi foki wale nyumandong anka wile jabilila.
19: Si.
0: Ametani anka jemuka nyinye Madame Kaba. Iko mbora kafu chugu minasisa, ambi samia wakatilila anka mandin jamana ukono. Ura bana miseni ukacha ka mwoko umine. Yala o samia bana uye chumanyi krenkrenyala ibiseka uludo da anyewa.
19: Alewe, ala inikari diara nye. Sama sira sutuni sama guliara jankuru siyama ye. Mendisi ka Aramadi Masoro. Udui konobori jankoro li kumpalidismu fanani giriwala samawati la. Dogure fanaye adifome matuwa bukando ku grip anda fambra kando ku mura dulafo ku sasa. Ufanaye giriwala kosebe ni samiyadu na wati mena.
0: Tigi Madam Kaba ilabana ka ominfo sisa niko grip walima mura bana walima sasa bana amena anka babu nyin sinsi o yeredeka ora ambe anlame baha doka nyiningali lame kasaroka na sigima.
20: Ambaye ni watini na mura chama abiga aramadu mbine. Mura sinaka giringa mwa chama mbine. Yala ka shisoko no dodola ka shikenema dodola ode kateleka mwa banawa walima ibida soko no shiengele walima ibida kenema shiengele akateleka banad mebla mwola. No ni uyi mbine kangu ufraga toko jmena.
0: Mm-hmm. Madam Kaba ibora ka alame baka nyinka nini ningali ulame yala ibe jabi jumande di ama.
19: Nedi se kamenfo uka. Mura ako nini ama tankanya folo folo ye paske ni sama sira sangi le bena ni sangi donara atumasia mando hali ni sangi na wati ni sumaya teme okose sumaya dinake ni mwoko nindi se kaira matanka sangi koro tamali makomu wati befa ni nkana tuika na fani men sumani sumaya ni mko ni ye jankoro ni na ulila na kasora ila fana ni sangi ki gwese ka sumaya leka uditemi ala juya la anu koni ndise ka menfo ni jankoro ni yemena ubye ni yafe ka matanka ni sama koni sira ka bwosu kono ki la kene ma uko ni marekomandi ibe donsule kono ki la bon kono kasi somadala ka bwo ki la aktivite luke note kasi kene ma fonyo la ubye nka wati doke bon kono kana wati doke kene ma usi marekomandi ni sama sire komi nka fonya menka nka su Sumaya matanka. Bunkono la sumani nkana ke. Pari abuwa mbebili kana usumani nkana ke. Ni bora sankoro ni sanki igbesi. Ni fere make. Ni fere ye. Hali sanye rekini igbesi. Me ni sanki igbesi. Ni sera koro kafani. Sumani mboi kana kafani. Yara nila ikana. La tankali wulu bero. Ubiye ni mase wulu kela. Ni mura jankoro ni kimina. Amba fome manko grip. Na kuni kamuomina. A folo folo ye mendi. Ule kato yororo. Yoro mena jani. Ni itira yororo yoro mena jani kaba abasi vifana ye paske feme ye mura jankoro ndila mwoma la mikrobuto yeko virus atumasiyama na adanda mangbele me telekele ntele flako ni aseka bumbali ikulura kundi abedi dimi ikumbi dimi nene bimina ibe sege ibe tiso ibe soso ayo beke la adabaya donko ayo mose la bali niya feka suman fenfe ndomo ayeke fendi kalayani mbe mena fen sumani mkoni kumatanga ka fen sumani matanga na kera tizan fosidi kom citronel anfe anlagina andafama mkoti kale comme citronnelle comme nyamankun comme tombeji mais aya son kalayani ya rokoni parce que fin sumani koni obe ala juya le ta malala
0: ofa moyara ika olu a domini en fin wire kan ala me baaw ye nyiningali tinguima ofana ka ambo fana la me nyoron fe
20: afargo mumbi kisi ama domini fin doa domini fin men menganga dunu wati na tuluna nyokona fenu ina fole tike tunure munu bedu yala u chamanganga du sisa wa ma chamanganga du sisa oma ni chaga mafenu eske olu chamanganga du samye na wanibu du kangu du wati jume walima ni u du kanga munde du usafe munde mi usafe mimi seka kasabye ka kele ni fura do fura sugu jume
0: ebe jabi juma ndi alefanama
19: nino kera mbal makela nyiningali nyayela kalo sise nka afo nko damu nife nko ni abasoron kalayani yala abasoron kalayani yala paske ni damu ni fen sumara mikora bu kalman sela damu ni fen sumani nema ayra ya ma fenentu ni ka suman to bi akalaman kata kala gidaro hal ni lumo tam na fe lumo da buri ka matala fenkende ma fen fen ti ma do damu ni fen na kalama na sumani alial ma do na la wati wala donko damu ni fen men kalama ando dom me par exemple ambele ma ke ka min foko mi lumunu par exemple an kalon ko vitamine c lumunu do ni grip do ye mola aye mo se na donko vitamine c damu udani e ko lumunu ma fe me koma anye samale ro ni kera hal ka lumunu ni dom ibama ku yani ya damu. Namasa, ni afeka adamu, iba makusafunale.

0: be farafina kile bi yan fanfe jamana chama kenya tigila moko jorola ni wahati iko lagine ani muritani Côte d'Ivoire jamana na nyinanka ka wo sani treti basongo dala kenekan bi obora keme duru ni bi worola ka ke keme fla ani binani ye akuna funi dila bi seneko ministri Bruno Nagbane konefe kaka wo tohola don krenkrenan de sinfe na bebile ko journée nationale de du cacao et du chocolat au songo kurani mandia akakawo barakela chamanye lela mande ankala sigiri kabini abidjan kanyafolio
1: kabini kakao songo kuradila kakao senekela ukalaje inkenekan kuma mugumugu damlena bao keme flani binani mateme ujimi srafe uba farakan ko keme flani binani sababu yala ko senekela ubena ukakao labo dogodo la katara fere dafe jamana una oko kakao maraja kuru do ufana yu ka dusuka sejira bao ko sante meni kakao minu maralendo ulu bolo ko jiki kumakan ka afere nina. Nga ko songo kuraniye olu farifa. Yani seneko ministri Bruno Nabane kone ka songo kura indi aya jira kwa meyoro mina yuko sisa ko yelema bamake kakao songo kola sukuba ula. Ko de kama keme flani binani ndila. Kakao tola lajere tako tana okumna sisi nkera ko damadore kam. Olu do ye kakao sene sinya sigi. Bao ko sifin chama banendo kusendo abarala. O de kama nyinata babu ye kakao sene sinyansiki benabo sifi undela. Kwa jiva miye, kakao sene ke la baye diyen kono maraba uba fe ki sisi baye lema dekam. San temeni kakao bisaba keme keme sarala, ode sela ka baye lema jamana inkono. Maraba uba fe, ko nyina treti, kwa jiva kakao biduru keme keme sarala kase ka baye lema, Leila Mande, Abidjan, RFI.
0: Lagine jamana kibaru yao la farafina banyumake ton mugan nyala nyini sekesegeli gele unkake su woro ukan la khale yakan su ninu ye la forekaria kungo kono kasoro utege unu nyeda utu sirilendo ode kama asarata ak fasode untokola ton ninu ku utsikalendo kibasoro ni jugu ya wale utala kanyasi ni mwa woro ninu ma yani ukafaka.
2: Banyuma keton mwa ninuko, sou ninu yera lehalaya minukono obe mwoko blaka miria ko ni jugu ya wale ukira ula, ula dante lisebe dokono faso tola ton mwa ninuko sege sege li gele undi kakanka ke ula waku sege sege li ukakanka ke tele ya kono ni loni nke la uye ani lagine kene ya tila mwoko fara kokan kene ya tila mwoka. Banyuma keton mwa minu ye langini nke, udo uye Africa Jump Center de ye ani tourno la page yere ko ninsu uye libe fara diago ya tunu ni unde kan lagine kono uko uye moho bisabani lolu de kia temine, minu diago ya tunule la gine, nisan lolu la baula. Su minu kotan, la gine kelebulon yere tunye danteli kia kan, kelebulon ka kumala segye nkulu, dirpa tunya fo juma lulun tamini, ko su ninu be furikaria dotoro so la yasa ka sege sege li uke ukan, moho ninu ye gyonye, ani usera kabuli yinkono, choko di yasa kulon, dirpa ko sege sege li ugyabi ubena da kene kan, ngakoni wati inati, utase ka fengore fofolo, furikaria dugu denindo kungo de kono modo tara tasuma menen loyini yoro nga uye ke woro ninu deye furbaka brukono.
0: Nigeria jamana kuntigi Bola Ahmed Tinubu ye alanyini farafina tomba Union Africaine UAFE uka latige jonjonta Afrique du Sud duna au duna manjugu ya wale ukola Bola Tinubu ko ni wale sugu be dankari farafina ka kile ninyala alabana ka fo ko tonyinka aleka ni lanyini tabala uka la jire natala samba flani mugan ani wulum vla janvier kalola kabini kunu tenendo Centrafrique jatige wale kulu FD DPC nyemoho Abdoulaye Miskin ni anofe moko sabaka kiribesena ujala kilendo murutili wale udela binkani ani nimatoro wale ula afoka tase fahaliuma atake dala moko ninuka ninye asan wulun vla nyoko nye chade wala lesha dukure moko tununi moko nimunu sa tonyona ulu yereka sereya ula debeka lame nyi wahati.
3: Bintu usereya nunundo be talike faso dintokola tonka kumaka undila kasti do nyemoro Mahamat Diga Dimbayko kulube kirimimbo Abdoulaye Miskin na koye fagalini ni matoro wale ude ye fukata seja kuya mineluma kastido nyemoro yunko kubese ka foyere kaye nyangata wale ude ke kanyesi Adama Deyama kadaka nku Abdoulaye Miskin ye chat jamana din chama di faga Centrafrique ni chat danchela ninka labanka ubulofe mfana bosi ula nga Abdoulaye Miskin ni aka lafasabaka ubeka ujala kikanu nunsoso ukafola kufasudin toko latonu nuka ukuma kumakan nunu klininte wa kubeka wati an yoro mifo ko majebe ukuma nunu fanana jango kubeka chat jamana dunka fagali ko mifo ko kera samba fla ani mugani fla wati ko wati dunya soro abdullahi miskini anofe mogonu nunu minelindu ukala fa sabaka ukafola uko uyala nyini fana ko abdullahi miskin ka kirikanga ke bangidi centrafrique jamana kono bintu abdullahi miskin yarayi mugoye min la ko dona kosbe bambakati walawla bambakati kulu front démocratique du peuple centrafricain o nyamoko de do tega dara kan samba flanitani kononton chada akakiri kun follow ulu borama ka sabuke sere do yebali yekeneka ganise inasa ulu yera keneka wakuma diroma
0: ini chenye folu la la laisha dukure biye niger surasi do ka muritili wale kile naniye akunu marabahau ye tashibla nyesi jamana nyamaya so surasi sabauma minu fatula muritili wale wale karinyo honya nyisemfe medai jonjon jila umafana ani lakodo jala
4: RFI
0: Farikolo nyanaje kibaru yao la sisa Barcelona ni PSG tulantana koro Lionel Messi ye dansigi aka Argentine tulantana yo la selike kunu aka bololo sira de kan ako miri de kofe ayeni latiketa ayafra kanko latige nukomante ngako a wakati de sela Mamadou Kanté ye farikolo nyanaje kuna funendila ye ako Lionel Messi kani latige kololo bena ye sana taula Argentine ka tulantan kulu kono Ankalame.
5: Lionel Messi ani Cristiano Ronaldo nunu san mugante mine nuna ulufla de kera tolontana nganaw ye munu yalo uye koba de ira keneukan wafana uye koba de ke uye jala chama deta Lionel Messi niaye aka parcours la dron aye coupe du monde jonjonta aye copa jonjonta aye ligue des champions jonjonta wafana titre individuel la aye ballon d'or chama deta ni soulier d'or chama ore ato bibi la avec des cachets de concours de mahoubela car donc au mignalo aye kounyman chama leke tolontan keneukan kololo bade benaye Argentine kulula ina foyere a kololo tu yera la a bora Barça la tu mamuna bauma amba donc Argentine abe watini mbo uka tolon benyachine Lionel Messi de la ale de betelu na famaw don ale de ben na famaw di wala sa chelu ke don bibila na foroko o bolo be bo kulu Argentine kulula abe sonkeke bara baye Argentine bolo wa abe watini de nyinika wala sa o ke seke bo geleaw kono
0: Mamadou Kanté sa farikolo nyanaje kuno funidila nyiningala Mamadou Diallo de fe Real de gen karamuho José Mourinho yere ye Serie A ke Lionel Messi ka la tige nyinka aye foli la se Inter Miami tolantana nyima aka bara nyuma akola oyere de bedansigi anka kuno funidi kenen nyim fam folola afan flana obe nye kana sani doni bamba job de tege benega jurula aw kambe 600 anka kuno funidi kenen nyim fa flananka sangata ani fla de dala nege kanyata ani wolom laka pari
4: bintu sisé
0: sangatan flade dala nege kanyata ani wolom laka dakar sa ani mande jamana taula sani doni ami na hakli na unde la soro awi oluminofobi kuma be aw blokeneka ami soro ka keneni kunche ni keneya jumukanye ngaini ni beche la silibado bi la seliba keneka ambeta Dar es Salaam kasara taw de nofe konakiri nyamanton bina oyoro mina abekile damado bobi moho bisaba ninkode nintanyana ye minuka sobe nyamanton nin krefe marabaka ye alani oluka wulika boye yasaka yoro nin tatugu ambetugute na mandumbu yako konakiri
6: Anla nentro doko kaya asali ngango salleri masi antoda wole randeni menkasira nyesindi lo mankoro nkaye lenkoro bomra uyanka
7: wa alaikwa ngola ina dala bomage la ibrasta ngoto dengalo le ko frambrasta
8: yuma itulo ya nyami fanta kabaye sula batole di men dino tula Jerusalem nyasatu ninkoro nyasatumbani kadi ko kafili molukan mobisa bani monani wole no bonona anila maryam konde koni badema mo woro le no tularo
9: doni mololu bebarawa aninnu mo muso anana kolodeni
4: kaben
8: kasara la siya ya Dar es Salaam ya satumba ni krenkren fe nyemol brana takurata ko ka jama matayron lancé touré angis nyemaledi wey chakedale di men dodo ni sou la batol ma de men koro ni kasara kalsoro legine jamana kon
9: ka fo men kete a flana neta sabana neta nanna te president ko kale mana kontel kama membra ki a floma neta letelero adan ye kemendi a letelero donc dans au buluma aka fo ko mi ya dafe al 5 mètres ko ka olbo ko taladi sa di mi re ka jamfana la fe ala bake bon kemele di bon kemefla ko ka beti ko wala ni yoro men kambi ado ha bon kemene ko donc men ka kan ka boy ala ko yoro ina ka lamini ka sécuriser
8: kono nata menta ni nyamal buluti nyamatumba men fe mol benintama ba walta nya folido kwali ni sorona ale la wula teriala kono wadi akere magira kala fatmata kamara yal dini
10: anya yele tende e kwa nge bon wadi atam bodo ala ndoni bolobo al sidi ati nde monkende malon wato wo yoro yoro no antro ni yande amma yoro silon bayen e ka bo kunu ndi somoda men na ambra ro ka kurwa kurwa da bonma bo somoda nde lani kuko e kuko anji shuki nde mo e ma yoro sidi ra ka ne polo e amma de me bon ko do
8: mamadou salou fo fana yegbe si yerkani maraso nyamale atanya folido kufu nyamatumba ni mfemo lial sonde kaboya sa kasara nzuka na kyoko
11: gouvernement bra la responsabilité l'état pour que momel dise wala jororo kotina lal sorona joromi parce que anta fe ka risque fo itabutu comme enkera yan da ginebe kalama donc anya fe ka wule éviter butu gouvernement ya la accompagner la li pour que al dise wala jororo al ni protéger ni joro maintenant mais la plupart momel yan déjà faida afan killing nda fo presque abe si membre ricazine albetu mbra ricazine koroli udi tumbra dalma ko aliwa joroni ni jorobre donc jamaayi soama ala non ka fo ko mei kela kela alule ko son folo aluyere ni parce que dunala teme ndo fem fenti men tamini adamadi ni la ko
8: angis nyama lancé touri la nyafolido ko ekol sociaman de bratal bulu ko kasula batol mel la maray folo han wadi ak bere soral bulu
9: ni ka ma fananka yoro folo men dala kan na momli la lo rafe joni njoyi kuma la yoro abra fo kale bo men nesi dia tal bulu momi ka ira ira ka woro mo kem lulu mo binani ani mo fla donc anka wulta ka wal lo jay ni fem foy ma wa donc ani men wani fo fani mental kana mi anse men kay fani sana kana dalma do munu diralma de melie nal ka kanka nonol mi biberon ni fen wo bebra san kana dalma d'autre soubra bla kuru ko donc moment nani kanaire mafene nanka kunun kelenta adwa mo bise ni ko mena da d'autre cela kanaire mafene école kelemina ni tambulo ni ka mafene dixin centre 1 yi école d'excellence yi mai gbesia école cameroun yi
8: hanki la jigiro san wa flane mutan woron lala mo konono fana bronali alnila kasabuke dar es salaam nyamatumba men kadidi ka fida lukam
0: ma nila selibal kala selebado si san amena hakilina ndele me awye ulumino fobi kuma be aw blokenaka maymuna sanugo yo uludo toma ofle
12: o kamila libika a lotan ni sa ko sin fenu no no kajimana ni tia kabla karafiku karafiku le karafiku te karafiku saramena me jama be chudi afiko yere le kan kunyali go kakil suruka wallahi mafla liba limitia na kaba mafla ba utibe on parce que kremi jona ka kire kute uti jona ka entre kire la ubu yere ka entre kire la kwa
13: amba fongo we tare tare na asoro wolum sira ke sababu ye kanani libi basige ka kulu marman fintigo du dakelim fe amba fu we kunyande bao bem yoro yoro ambi o yoro le segere wa wole kadi anye kosobe o beje fanga koni siga fu itara ni wole binani jamana nyasumani amfe o chekan me ka foko o kake kake tugutugu bari bari katla kam mankangwere wuli tukuni mimi juga tukuni temele a amba fongo kuntura
14: a fono kono kerami yentan kono malara no besegana basigi jamana no kono basigi ni ya ta jat mena kafle e kala film mena na ke nyalo bebna fogo be kete boy wa no be kere kete boy ni kele se vraya soro e ni do ma se vraya soro abana fogo ko na mara lo kerale la sabula mo kele no bena kala film la be don mena fogo na mara lo kerale la do bebna la nyino ko tin kasiga se vraya soro do mai sanugo wala sa basigi ra kasigi libi jamana kono Umar ba jankuru flamunu binu shima anka kake boy
15: badi libya ni ajati mine on ko ni wati ke nay mu fune ye libya ko no wor ka yin regle abegle ane libya jati mine jamana de mu beni marfa de do torasi wo jamana de mu beni marfa ni election en tara tan akese ne kon dala ni mi jango be wuli ka ta ke nyoko na badu da ma be ko gum na sisan ken ken ken ko ni na a u beni ara abegle do ye libya fa tripoli do yo mar nyere munu ko la do o le de tripoli mara munye benga si mara o de general raftande wo sa sungalo nakara 2013 kono o ene soro en o kele ene soro en me una na klaka benkan ton soro ko pou be klaka se ka foke foti mi yala de gukono ka wote ke tugo yira bodu madri ga wote ke ko be wote ke tugo yira de mana de una me amasega ke ni woni sinya nem kala be baranel
4: bintu sise
0: amba hakli jige anka kuno funi di kenen yi bakru bawla akuma nyoha nyaw me na sina nga bi senegal jamana ni dinya musaka ko chekeda fmi ye benkan soro dollar wari miliari flani ko de men de bena labla senegal yi sans sa bakono fmi fe abora ka baba wataraka nye foli soro adakuna cote d'ivoire ka kawo barakela bena uka ka kawo fere songo nokomana anyina o kilo mim tumbe fere salon kameduruni bi worola bena san nina kame fila ani bina ni jela jamana seneko ministry de ye ni kuna funi la se bi trata don argentine jamana tolantana ngana lionel messi tenatali ke bile e kulu nyin kono ayre de ye ni kibaru ya chari aka bololo froba kuma ke yorola yala ono bena ye albi celeste tolantan kulu kono wa abora ka fari kulu nyana je kuna funi dila mamadou kante ka nyefolu lame anka kenenyin ka amena nyin kunche sisa ni kanaya jumukande ye oyetali ke sasabana a grip de camp français kana a cheikh bamba job de teke tumbene ge jurula aw kambe sine ni wakati kelena aw ni ci
4: kanaya jamukan bintu sise
0: Nisunja ye neta ye kawla soro kukurala au ka jimuka mandi keneka kalo fila segena finye boko ambe nyoko na soro tuguni katani anka jimuka ye sumaya banako yala bana juma obe soro ninsamia wakati alame bakao anka bi kene ya jimuka babu be tadike oreka kerenkerenyala anko bana mimako grip walima murabana mokobe sigi yere la tanga ni bana ma chogudi amena jabi soro ni anka moko wilelenye madan jenabu kabai doktoro dun bana yelemantaw donbaka ni anko infectiologue ka bo la Guinée jamana na madame Jenabu Kaba ambi foki wale nyuma don anka wele jabilila amitani anka jimuka nyinye madame Kaba iko mboro ka fo chugumi na sisa ambe samia wakati dela anka mande jamana ukono ora bana miseni ukacha ka mokho mine yala o samia bana wiye juma nye krenkren nyala ebe seka uludo da anyewa
16: alo yala ngini kari diara nye sama sera sutuni sama guliara jankuru siyama ye mendisi ka Madame Mansoro, Odoe, Konobori Jankoro, di kompalidismu fanani giriwala samawati la dogure fanaye adifome matu abukando ku grip anda fambra kando ku mura dulda foku sasa ufanaye giriwala kosebe ni samiyadu na wati mena
0: tigi madam kaba ilabana ka omifo sisa niko grip walima mura bana walima sasa bana amena anka babu nyin sinsi o yeredeka ora ambe anlame baka doka nyiningaliu lame kasoroko na sigima
17: ambaye ni watini na mura chama baga ramadombine mura sinaka giringa mwa chama yala ka si sokono dodola ka si kenema dodola ode ka teleka mwa banawa walma ibida sokono siyengle walma ibida kenema siyengle akateleka banad membla mwola no ni uyi mine kangu ufraga toko jmena
0: Madam Kaba ibora ka alame baka nyinka nini ningali ulame yala ebe jabi jumande di ama
16: nedi se kamenfo uka murako nini amata nkanya folo folo ye paske ni sama sira sangi lebena ni sangi donara atumasia man hali ni sangi na wati ni sumaya teme okose sumaya dinake ni mwoko ni njise ka iere matanka sangi koro tamali makomu wati befani kana tui kana fani mensumani sumaya ni mko ni ye jankoro ni na ulila na kasora ila fana ni sangi ki gwisi ka sumaya leka uditemi ala juya la anu koni njise ka menfo ni jankoro ni ye mena ubye ni yafe ka matanka ni sama koni sira ka bwosu kono ki la kene ma uko ni marekomande ibe donsule kono ki la bon kono kasi somadala ka bwo ki la aktivite luke note kasi kene ma fonyo la ubye nka wati doke bon kono kana wati doke kene ma usi marekomande ni sama sire kwa minka fonya menka ka suma sumaya matanka bunkono la sumanin kana ke faria bo min bebli kana usumanin kana ke ni bora sankoro ni sanki gbesi ni fere make ni fere yi hali san re kini gbesi me ni sanki gbesi ni sera koro ka fa ni sumanin boy kana ka fa ni ran lai kana la tanka li wulu bero ubie ni mase wulu kela ni murajan koro ni ki mina mba fo me manko grip na ko ni ka mo mina a folo folo e mendi ole kato yororo yoro mena jani ni tera yororo yoro mena jani kaba abasi fana ye paske fe men ye murajan koro ndi la moma la mikrobuto e ko virus atuma siyama na adanda mangbele me tele kelen tele flako ni aseka bumbali ikurura kindi abedi dimi ikumbi dimi nene bimina ibe sege ibe tiso ibe soso ayo bekela adabale donko aye mose la bali ni ya feka suman fenfi ndomo aye ke fendi kala ya nimbe mena fen sumani nko ninko matanga ka fen sumani matanga na kera chizan fosidi kom citronel anfe an lagina anda fama nko kale comme citronel comme nyamankun comme tombegi mais aya son kala yani ya rokoni parce que fin sumani koni obe ala juya lo ta malala
0: o famu yara ika olu a domini en fin were kan ala me baaw ye nyiningali tinguima o franka ambo fana la me nyokon fe
17: a farwa mu mi kisi ama domini fe doa domini fe men menganga dunu wati na tuluna nyokona fenu ina fole tiga tunure munu medu yala u chama nganga du sisa wa ma chama manga du sisa o ma ni chaga mafenu eske olu chama nganga du samye na wa nibu du kangu du wati dume wale ma ni u du kanga munde du usafe munde mi usafe mi bisika kasabye ka kele ni fura do fura sugu dume
0: ebe jabi juma ndi ale fanama
16: nino kera mbal makela nyiningali nyayela salo sise nka fo nku damu nifye nko ni abasoro nkala ya ni yala abasoro nkala ya ni yala paske ni damu ni fen sumara mikora bu kalman sela damu ni fen sumani nema ayra ya ma fenentu ni ka suman to bi akalama nkata kala gi daro hal ni lumo ta mna fe lumo da burika matala fen kende ma fen fen ti ma do damu ni fen na kalama na sumani alial madona la wati wala donc damu ni fen men kalama ando dom me par exemple ambe ma ke ka min fo ko mi lumunu par exemple an ka lon ko vitamine C lumunu do ni grip do ye mo la aye mo se na donc vitamine C damu udani e ko lumunu ma fe me ko ma anye samale ro ni kera hal ka lumunu ni dom iba maku yani ya damu namasa ni afeka don iba maku safuna le folola ire yani adam damu ni fin susu ni sama ko ni sira parce que sama basi jankuru mi sen kasia kama soron sangi bena ginol besi fin ken na mam sem sen ni siama abeye akili lati la wati wala besia robero kera lumo dia kera susu di akera insect grelli ni sama ko ni sira fin ken na ma ul besia la donc ambe domu ni fin nasania ka bankal kalamantu ah tia tuluko tulute contre indication ama fokoni gripu kera mola kika na tuludom me mune ya kela doli ya fola kwa mani paske ni mura jankoro ka mwome minana adana tele kele ntele flauma tumasiyama ndo abe dansu lala me doluta ye mena fadi keko aye wala nye fe ka jankuru beralu simbilaro abe na ke soso di na ka soso abe karila bo ensi de suite fadi beba doli reta di komplike fadi kefo bronchit di gripu yopi ekala ni gripu mabasi abasi wati la donc mwa mindu ye soso la na ka tulu matensi amandam ni soso ulira abe na katro sino ama foko ni grip ye mola ki manka ka tulu don keke mi fana na ko foni wudi iko mi nka men fo nye se la wule ma c'est pas parce que ana domuni femini ra bena ka keke ke di wulu le manyi muraba toma ika la ni ka keke la ebe kon kombru ke o te tibila o ebe tamati kende ke o te tibila ebe jaba ke wulu te si la ta ka nka tibi wulu kende ma le be domu donc na ma ko ka ge no kera keke ka wule na la problème di muni fe susu yere ka protéger pour que microbe kana sama wole na la problème
0: sa sa bana grip ni ale ta masinye ni palu ta masinye bolin de tumado yere mohobe unyami
16: we tu ya di mal mamso grip ni palu suma ya jankoro ni mura jankoro aboni bali ngon me ni suma ya jankoro e mola me ye palu di ite tiso palu ro ikundi dimi grip ro kundimi me atumasiya mando akundimi nite sukilin me a difference yere yere me na ni wara laptane ni geli taraka mafena geli ta halate ta meminitu lulu jate ka ibze ilanke ka ibulo nuni soote ndoro geli gutu ninkele kawota kawobla anabara fengu kanka amafene ni palu ila adilon ni palute wuko na adilon kafo a ninta kundimi ninta faridimi ni fariba meni gripu lebe palute donc a diferansi ilona wulema
0: ode ye uflaka damfara ye sumaya bana anifana sasa bana ni anko grip obefamu yara madam kaba ansera anka jimuka nyinkunche yorola ninka soro lalidikambi bulu ibeseka omindi alamebaka umau kumala blalendu iye
16: ura diyanya mbalo mamusu neko ndise kamenfo anna lameni na lubenye ni samako ni sira mura jankoro ni abijuya la posede paske samani sumaya ali inala kadami na demiseni nufoloma ni demiseni mbe muome mbulu ni samako ni sira foka jantoke bere bere demiseni ndo paske demiseni nali nyaya la ni mbakorote ni sambora koro aluli ngena kabosa angi koro katulu nke uli ikunyumari donko kajini na maradini kana bosa angi koro ni mendo nka ibolo mabali na bora ni kolo na rokoro fani sumani weyo buaka na koro koro koro kamosa kapani rambla kana mwa koro lusaka sanji koro boli matanka ni do masi ni sera iso yoro la kafani sumani mbo kafani yarandu kabunkono lala sani ya sumaya kana si bunkono wala epi ni kaye ube koro ni murajankaro ni nkimina bayo minka feme nifou di tombe nyama nku itrone jise olumina telekele ntele sila befarro kutekele ndi na mabe idua la tani paske basi liye data udika nkoro la da
0: befamu yala madam Zainabu Kaba ambifo kenyefoli ula befamu yala iniche
16: awa baraka la anka fokairam
0: amina amina alamabaka ufuli bile bile ye au detaye ni alamabasike amina nyongosoro dogo kunata nukuma babu werekanga au niche.

0: nenge kanyeta ani bulum la Dakar Senegal fabala akanyeta ni konon tobe Paris
1: Bintou Cissé
0: awni wura anka kuna funi di kenen yi ba kurba fle akuma tu menace na ngabi Senegal jamana ni dinye musaka ko chekeda FMI ye ben kansoro dollar wari miliardi filani ko de men de bena bila Senegal yi san saba kono FMI fe abina nyi foli soro da kuna Côte d'Ivoire kakawo barakela bena oka kakawo fere songo no ma na nyina o kilomintu be fere salon keme duruni bi worola bena san nyina keme fila ani bina ni de la jamana Senegal mini sridie ni la selike bitrata don Argentine jamana tolantana ngana Lionel Messi tena talike bile kulu nyin kono ayre de ni ki baruya chari aka bololo furba kuma ke yarawla yala onno bena ye Albi Celeste tolantan kulu kono wa ambena o jabi soro akene nyinka iko ntumeka fo nyina chugo mina bakuru bawla ko dinye na folo ko nyana bo chekeda ba FMI ni Senegal maraba hawye benkando soro bi o min kono o bena demendo di Senegal ma o deme hakebe taha dollar wari miliari fla ni muru fla de la ala se boraka ke FMI chekeda yere de fe o ka chiden kulu do ka toroma ko fe Senegal baba watara inura
2: marhaba bintu
0: FMI ka dante gliko Senegal soro ko ministry yere be kuna fundila o nyekoro ni wahati
2: Awo, bintu, cher Diba, Senegal soroko ministri borasi sanka lase, koni mbenka nyumamba yin soro la doko kumfla baro de kofe oluni FMI ka chiden kulu doche akanyefalu la ko FMI ye dolar wari miliari fla ani murumuru fla de laidu ta benka yin srafe oyerebe ben sefa wari miliari ba kelen ani keme fla ni kode ma sefa wari la akadantike lula fana cher Diba koni hin na folimbe na ke fereye wasaka dansiki jamana donko soroko gele ya wula fokataka se feon songon noyalima ayira koni wari mbena jamana deun sebe koro lafia ni kadana ya lakura ya kokura uni FMI che wako jonyonya kura ubena dabo tuguni unuku barake nyoko unu deme bako bela jirenche minu tumbora jamana inkono kasababu keni wakati laba ungele ya uye krenkreni ya la juru dogolien ko mintu nkumacha era kosebe e Senegal ka ufin bintu
0: nga baba watara FMI ko benkan soro li konite kubani ye
2: odo bintu FMI ta fana uluko ni musaka laidu tale mbena jira uka san lajeba conseil d'administration ne senfe yani oche barake kulu minka tagama kunchera bi Dakar nyama Mercedes Vera Martina ya lase ko benka imena son fana ka Senegal demen akan nafolu ni njuru soro chake da wero yuro inafo dien wariboba bakan Bank Mondial farafina ka waribomba alini jamana yin deme baga wero chidin kulu nyama ya lase fana ko benka lanyini mbaye kamana bago deme fana uka fere soro soro ko gele ya ula minume jamana diunka inafo ministri yere ya fo chokomina bintu ka hakli jiginke ka foku nyokon sama sama bade kume Senegal marabaga kura uni FMI cheni wakati laba una bau nyama kura munu nye fangata samba fulani mwa aninani kume wakati be makisalka marabaga jekulu jalaki ko juru dogole ni soroko gale ya do tume minu kumafo uluye yani ulukana fangala okuma wire tunye FMI bla kaka dolari wari miliari kileni murumuru shegin dema usonzoro FMI mkunko kofuka nyefoli njele unsoro kabo marabaga kura uyuro bintu
0: iniche nyefoli ula baba watara ameto Senegal halisa kankono dimi bana difteri beka dadigike kedugu saraya ani salamata dugula Senegal wuro duguni a kle bofe morotan ani kononto ayela oludela a sabafatula a ko senfe eko Senegal banani be farafina kle bi am fanfe jamana chama kenya tigila moko jorola ni wahati eko lagine ani Mauritanie ko diva jamana na nyinanka kawo sani treti basongo dala kenekambi obora keme duruni bi worola kake keme fla ani binani ye akuna funi dila bi Senegal ministri Bruno Nagbane konefe kakawo tohola don krenkrenan de senfe na bebile ko journée nationale de du cacao et du chocolat o songo kurani mandia akakawo barakela chamanye lela mande ankala sigiden kabini Abidjan kanyafolio
3: Kabini kakao son okura dila, kakao senekela uka laje inkene kan, kuma mgumugu udamlena, bao, keme flani binani mateme u jimi srafe. Uba farakan, ko keme flani binani sababu yala, ko senekela ubena uka kakao labo dogodo la kataka fere, dafe jamana una. Oko, kakao marajakuru do ufana yu uka dusuka sejira, bao, ko san temeni kakao minu maralendo ulu bolo, ko jiki kumaka ka fere nina. Nga, ko songokura ni ye olu farifa. Yani seneko ministri Bruno Nabane kone ka songokura ndi, aya jira kwa meyoro mina iko sisan, ko yelema bamake kakao songoko la sukuba ula. Ko de kama, keme flani binani ndi la. Kakao tola la jere tako tana okumna, sisin kera ko damado de kam. Olu dawye, kakao sene sinya sigi. Bao, ko sifin chama banendo ku sendo abara la. O de kama, nyinata babu ye, kakao sene siniyansiki bena bo, si fi unde la. Kwa jiva miye, kakao sene ke la baye, diyen kono, maraba ou ba fe, ki si si baye lema de kam. San temeni kakao bisaba keme keme sarala, o de se la ka baye lema, jamana yon kono. Maraba ou ba fe, ko nyina treti, kwa jiva kakao biduru keme keme sarala, kase ka baye lema, le ila mande, Abidjan, RFI.
0: Lagine jamana kibaru yaw la farafina banyumake ton mugan nyala nyini sege segeli gele unkake su woro ukan la khale yakan su ninu ye la fore karia kungo kono kasoro utege unu nyeda utu sirilendo odekama asarata ak fasode untokola ton ninu ko utsikalendo kibasoro ni jugu ya wale utala kanyasi ni mwa woro ninu ma yani ukafaka.
1: Banyuma keton mwa ninuko, sou ninu yera lahalaya minukono obe mwho blaka miria ko ni jugu ya wale ukira ula, ula dante lisebe dokono faso tola ton mwa ninuko sege sege li gele undi kakanka ke ula, wako sege sege li ukakanka ke tele ya kono ni loni nke la uye, ani lagine kene ya tila mwoko fara kwa kan kene ya tila mwokan. Banyuma keton mwa minu ye langini nke, udo uye Africa Jump Center de ye, ani tournon la page yere ko, ninsu uye libe fara diago ya tunu ni unde kan lagine kono, Uko uye moho bisabani lolu de kiate mine, minu diago ya tunune la gine, nisan lolu la baula. Su minu kotan, la gine kelebulon yere tunye danteli kia kan, kelebulon ka kumala segye nkulu, dirpa tunya fo juma lulun tamini, ko su ninu be furikaria dotoro so la yasa ka sege sege li uke ukan, moho ninu ye gyonye, ani usera kabuli yinkono, kyoko di yasa kulon, dirpa ko sege sege li ugyabi ubena dakene kan, ngako ni wati inati, utase ka femore fofolo, furikaria dugudenindo kungo de kono modo tara tasuma menen loyini yoro nga uye ke woro ninu deye furbaka brukono
0: Nigeria jamana kuntigi Bola Ahmed Tinubu ye alanyini farafina tomba Union Africaine UAFE uka latige jonjonta Afrique du Sud duna au duna manjugu ya wale ukola Bola Tinubu ko ni wale sugu be dankari farafina ka kileni nyala alabana ka fo ko tonyinka aleka ni lanyini tabala uka la jire natala samba flani mugan ani wulon vla janvier kalola kabini kunu tenendo Centrafrique jatige wale kulu FD DPC nyemoho Abdoulaye Miskin ni anofe moko sabaka kiribesena ujala kilendo murutili wale udela binkani ani nimatoro wale ula afoka tase fahali uma teke dala moko ninuka ninye asan wulun vla nyoko nye chade wala lesha dukure moko tununi moko nimunu sa tonyona ulu yereka sereya ula debeka lame nye wahati.
4: Bintu usereya nunundo be talike fasudin tokola tonka kumaka undila kasti do nyemoro Mahamat Diga Dimbayko kulube kirimimbo Abdoulaye Miskin na koye fagalini ni matoro wale ude ye fukata seja kuya mineluma. Kastido nyemoro yunko kubese ka foere kaye nyangata wale ude ke kanyesi Adama Deyama kadaka nku Abdoulaye Miskin ye chad jamana din chama ni faga Centrafrique ni chad danchela ninka labanka ubulofe mfana bosi ula nga Abdoulaye Miskin ni aka lafasabaka ubeka ujala kikanu nunsoso. Ukafola kufasu din tokola tonu nuka kumaka nunu klininte wa kubeka wati anyoro mifo ko majebe ukuma nunu fanana jango kubeka charja manadunka fagali ko mifo ko kera samba fla ani mugani fla wati ko wati dunya soro Abdoulaye Miskin ni anofe mugonu nunu minelindu ukalafa sabaka ukafola uko uyala nyini fana ko Abdoulaye Miskin ka kirikanga ke bangi di Centrafrique jamana kono bintu Abdoulaye Miskin yarayi mugoye min la ko dona kosbe bambakati wala ula bambakati kulu Front Démocratique du Peuple Centrafricain o nyamoko de do tega dara kan samba flanitani kononton chada akakiri kumfolo ulu borama ka sabuke sere do yebali yekeneka ganise inasa ulu yera keneka wakuma diroma
0: ini chenye foli ula la laisha dukure biye Niger surasi doka muritili wale kile naniye kunu marabakao ye tashibla nyesi jamana nyama ya so surasi sabauma minu fatula muritili wale karinyohonya nyisemfe medai jonjon jila umafana ani lakodo jala
5: RFI
0: farikolo nyanaje kibaruyaw la 600 Barcelone ni PSG tolantana koro Lionel Messi ye dansigi aka Argentine tolantana ayo la selike kunu aka bololo sira de kan ako miri de kofe ayeni la tiketa aya frakan ko la tigue normante ngako a wahati de cela Mamadou Kanté ye farikolo nyanaje kuno funendila ye ako Lionel Messi kanin la tigue kololo bena ye a san taula Argentine ka tolantana kul kono ankalame
5: Lionel Messi ani Cristiano Ronaldo nunu san mugante mine nuna ulu fla de kera tolantana nganaw ye munu yalo uyo koba de yira kene ukan wafana uyo koba de ke uye jala chama deta Lionel Messi niaye aka parcours la dron aye coupe du monde jonjonta aye copa jonjonta aye ligue des champions jonjonta wafana titre individuel la aye ballon d'or chama deta ni soule d'or chama ore ato bibi la avec des cachets de concordement ma hobe la ka donko o munyalo ay ko nyuman chama de ke tolontan keneukan kololo ba de benaye Argentine kulula ina foyere a kololo tu yera la a bora Barça la tu mumuna bauma amba donko Argentine abe watini mbo u ka tolon benyachine Lionel Messi de la ale de betelu na famaw don ale de ben na famaw di wala sa ce mu ke do bibila na foroko o bolo be bo kulu Argentine kulula abe sonkeke bara baye Argentine bolo wa abe wati ninde nyinika wala sa ke seke bo geleaw kono
0: Mamadou Kanté sa farikolo nyanaje kuno funidila nyiningala Mamadou Diallo de fe Real de gen karamuho José Mourinho yere ye Serie A ke Lionel Messi ka la tige nyinka aye foli la se Inter Miami tolantana nyima aka baranyuma akola oyere debe dansigi anka kuno funidi kene nyim fanfolola afanflana obe nye kana sani doni bamba job de teke benega jurula au kambe 600 anka kuno funidi kene nyim Flananka. Sangatan anifla de dala nege kanyeta ani wolom laka Paris.
6: Bintou Sissé.
0: Sangatan fla de dala nege kanyeta ani wolom laka Dakar sa ani mande jamana taula. Sani doni ame na hakilina unde la soro awye oluminofobi kuma be au bulo keneka ame soroka kene nyinkunche ni kene ya jimukanyi ngaini ni beche la silibado. Bi la siliba keneka ambeta Dar es Salaam kasara tode nofe kona kiri nyamantum bina oyoro mina abikile damadobo bi moho bisaba ninkode nintanyana ye minuka sobe nyamantum ninkerefe marabaka uye alani uluka wulika boye yasaka yoro nintatugu ambetugu tenemandumbu yako kona kiri ye.
7: Anla nentoro doko kaya asali nga nkosaleri masi antoda wole randeni menkasira nyesindi lo mankoro nka yele nkoro bomra uyanka
8: ngwa walai kwa ngola ina dala bomage live rasta ngwa tonda galo na kwa from rasta
9: yuma itulo ya nyami fanta kaba yesu la batole di men din no tula Jerusalem nya satuni nkoro nya satumbani kadi ko kafili mo lukan mo bisa bani mo nani wole no bonona anila maryam konde ko ni badima mo woro le no tularo
10: doni mo lolu bebarawa aninnu mo muso anana kolo deni yenna boloya boloro membo nanna
9: kaben kasara la siya ya Dar es Salaam ya satumbani kren kren fe nyemol brana ta kurata ko ka jama matayron lancer touré angis nyemaledi wey chakedali di men dodo ni sou la batol ma de men koro ni kasara kalsoro legina jamana kon
11: ka fo men kete ya flana neta sabana neta nanna te president ko kale mana kontel kama men braki a floma neta letelero adan ye kemendi a letelero donc dans au boloma aka fo ko mi ya dafe al 5 metres ko ka olbo ko taladi sa di mi re ka jamfana la fe ala bake bon kemeledi bonke me flako ka beti kroala ni yoro men kambi ado ha bonke men ko donc men ka kan ka boy ala ko yoro ina ka lamini ka sécuriser
9: kono nata menta ni nyamal bloti nyama tumba men fe mol benintama ba wal tanya folido kwali ni sorona ale la wula teriala kono wadi akere magira kala fatma ta kamara yal dini
12: anya yele tende e kwa nge bon wadi ata mbolo ala ndoni bolobo al sidi ati nde monkende malon wato wo yoro yoro no antro ni yende amma yore silon bayenna e ka bo kunu ni so mo da menna ambra ro ka kruwa kruwa da bonma bo so mo da nde lani ku ko e ku ko angi shi ne mo e ma yi shi gira ka ne polo e ya amma de me bon ko do
9: mamadu salu fo fana yegbe si ayer kan maraso nyamale atanya foli dom ku fo nyama tombane mfe mo lial sonde ka boya sa ka sarani zu kana ka huko
6: gouvernement bra la responsabilité l'état pour que mo mel disi wala jororo kotina lal suro na joromi parce que anta fe ka risque fo itabutu ko men kera ya da ginebe kalama donc anya fe ka wule éviter butu gouvernement ya la accompagner la li pour que al disi wala jororo al ni protéger ni joro men mais la plupart mo mel ya déjà faida afan killing nda fo presque abe si membre ricazine albetu mbra ricazi koroli wudi tumbra dalma ko aliwa joroni ni jorobre donc jamaayi soama ala non ka fo ko mei kela kela alule ku son folo aluyere ni parce que dunala teme ndo fem fenti men tamini adamadi ni la ko
9: angis nyama lancer tour la nyafoli do ko ekol so siama de bratal bulu ko kasola batol mel la maray folo han wadi agbere soral bulu
11: ni ka ma fananka yoro folo men dala ka andara momli la lo rafe joni njonye ko mal la yoro abra fo kale bo men nesi dia tal bulu momi ka ira ira ka woro mo kem lulu mo binani ani mo fla donc anka wulta ka wal lo jay ni fem foy ma wa donc ani men wani fo fani mental kana mi anse men kay fani sana kana dalma do munun diralma de melie nal ka kanka nonol mi biberon ni fen wo bebra san kana daluma d'autre sobra bla kuru ko donc moment nani kanaire mafene nanka kunun kelenta adwa mo bise ni ko mena da d'autre cela kanaire mafene école kelemina ni tambulo ni ka mafene diksin centre 1 yi école d'excellence mai gbesia école cameroun yi
9: hanki la jigiro san wa flanim tan woron lala mo konono fana boronali alnila kasabuke daru salam nya matumba men kadidi ka fida lukam
0: ma nila selibal kala selebado si san amena hakilina ndela me awye ulumino fobi kuma be awbulo kenaka maimuna sanugo yo uludo toma ofle
13: uga mila libika a lutan ni sa ko sinu fenu na ka jamana ni tia kabla karafi ku karafi kala se karafi ku le karafi ku to karafi saramena me jamana be chudi afriko yere le kan kunyali ko ka akil suru ko wallahi mafla liba libi tia na ka ba mafla ba utibe on parce que kele mi jamana ka kere kute uti jamana ka entre kere la ubu yere ka entre kere la kwa
14: amba fongo we tare tare na asoro wole msika ke sababu ye kanani libi basige ka kulu maraman fintigo du dakele mfe amba fu we kujmande bao bembi yoro yoro ambi uyoro li segere wa wole kadi anwe kosobe ubeje fanga kwani sika fu itara ni wole bi nani jamana nyasumani amfe uche kain me ka foko ukake kake tukutuku bari bari ye katila ka mankangwere wili tukuni mimi juga tukuni temele amba fongo kuntura
15: a fono kono kerami uyentan kono malara nubi sika nani basigiye jamana no kono basige ni ya ta gajat mena kafle e kala film mena na ke nyalo bebna fugo be ketche boy wa no be kretche boy ni kele se vraya soro e ni do ma se vraya soro abna fugo ko na mara lo kerale la sabla mo kele no bna kala film la be don mena fugo na mara lo kerale la do bebna la ni ko tin kasiga se vraya soro do mai sanugo wala sa basige ra kasige libi jamana kono umar ba jankuru flamunu bin oshima ka ketche boy
16: badi libya ni ajati mine on ko ni wati ke may mu fune ye libya ko no wor ka yin regle abegle ane libya jati mine jamana dum beni marfa de do torasi wo jamana do beni marfa ni election en tara tan akese ne kon dala ni mi jango be wuli ka ta ke nyoko na badu dama be chogom na sisan chen chen chen ko ni na a u beni ara begle do ye libya fa tripoli do yo mar nyere munu ko la don o le de tripoli mar munye bengasi mara o de general raftan de o san sungalo la kra 2013 ko no oyene soroye okele ne soroye me una na klaka benkanto soro ko be klaka si ka foke futi mi yala de gukono ka wote ke tugo ira bodu madri ga wote ke ko be wote ke tugo ira de mana de una me amasega ke ni woni siya nem kala be baranel
17: bintu sise
0: amba hakli jige anka kono funi di kenen yi bakru bawla akuma nyoha nyaw me na sina nga bi senegal jamana ni dinya musaka ko chekeda fmi yi benkan soro dollar wari miliari flani ko de men de bena labla senegal yi sans sa bakono fmi fe abora ka baba wataraka nye foli soro adakuna cote d'ivoire ka kawo barakela bena uka ka kawo fe de songo nokomana anyina o kilo mim tumbe fe de salon kame duruni bi worola bena san nina jamana kemi fila ani bina ni jela jamana seneko ministry deye ni kunafuni lase bi tarata don Argentine jamana tolantana ngana Lionel Messi tena talike bile kulu nyinkono ayre deye ni kibaru ya chari aka bololo froba kuma kenyorola yala ono bina ye albiselestu tolantan kulu kono wa abora kafari kulu nyana je kunafuni dila Mamadou Kanté ka nyefolu lame anka kene nyinka amena nyinkun che sisa ni kene ya jumukande ye oyetali ke sasabana a grip de camp français kana a cheikh bamba job de teke tumbene ge jurula au kambe sine ni wakati kelena au ni che
17: kene ya jamukan
18: bintu sisi
0: Nisunja ye neta ye kawla soro kukurala au ka jimuka mandi keneka kalo fila segena finye boko ambe nyoko na soro tuguni katani anka jimuka ye sumaya banako yala bana juma obe soro ni samia wakati alame bakao anka bi kene ya jimuka babu be talike ureka kerenkerenyala anko bana mimako grip walima murabana mokobe sigi yere la tanga ni bana ma chogudi amena jabi soro ni anka moko wilelenye madan jenabu kabai Doctoro dun bana yelemanta u domba ni anko infectiologue kabo lagine jamana na Madame Jenabu Kaba ambi foki wale nyuma ndon anka wele jabilila
19: si.
0: Ametani anka jimuka nyinye Madame Kaba iko mboro kafu chugu minasisa ambe samia wakati dela anka mandi jamana ukono ura bana miseni ukacha kamuho umine yala o samia bana uye chuma nye krenkre nyala ibiseka uludo da anyewa
19: alo yala ininkari diara nye sama sira sutuni sama guliara jankuru siyama ye mendisi ka Aramadi Masoro. Udui konoburi jankoro li kumpalidismu fanani giriwala samawati la. Dogure fanaye adifome matuabu kando ku grip anda fambra kando ku mura dulafa ku sasa. Ufana igiri wala kosebe ni samiyadu na wati mena.
0: Tigi Madam Kaba, ilabana ka ominfo sisa niko grip walima murabana walima sasabana. Amena anka babu nyin sinsi o yeredeka ora ambe anlame baka doka nyiningaliu lame kasaroko na sigima.
20: Ambaye ni watini na mura chama abe garama do mbine. Mura sinaka giringa mwa chama mbine. Yala ka shisoko no dodola ka shikenema dodola. Ode kateleka mwa banawa walima ibida soko no shiangile walima ibida kenema. Kana machi ngeli akateleka banad membla mola no ni uyi mine kangu fraga to jmena
0: Madam Kaba ibora ka alame baka nyinga ni nyingali ulame yala ebe jabi juma de di ama
19: ne di se kamen fouka mura ko nini amata nkanya folo folo ye paske ni sama sira sangi le bena ni sangi donara atumasia mando hal ni sangi na wati ni sumaya teme okose sumaya dinake ni mwoko ni di se ka ira matanka sangi krota mali makom wati be fani kana tui kana fani men sumani sumaya ni mkoni ye jankoro ni na wulila na kasora ila fana ni sangi ki gwese ka sumaya laika uditemi ala juya la anu koni ndi se ka menfo ni jankoro ni ye mena ubye ni ya fe ka matanka ni sama koni sera ka bwosu kono ki la kene ma ukoni ma rekomande ibe don sule kono ki la bon kono kasi somadala ka bwo ki la aktivite luke note kasi kene ma fonyo la ubye nka wati doke bon kono kana wati doke kene ma usi ma rekomande ni sama sere komi nka fonya menka ka sum maya matanka bunkono la sumani kana ke faria bo min bibli kana usumani kana ke ni bora sankoro ni sanki gbesi ni fere make ni fere yi hali sanere kini gbesi me ni sanki gbesi ni sera koro ka fa sumani boy kana ka fa ni ran bi kana la tanka li wulu bero ubie ni mase wulu kela ni mura yankoro ni ki mina mba fo me manko grip na ko ni ka mo mina a folo folo e mendi ole kato yororo yoro mena jani ni tira yororo yoro mena jani kaba abasi vifana ye paske fe men ye mura jankoro ndila mwoma la mikrobu to ye ko virus atumasiyama na adanda mangbele me tele kelen tele flakoni aseka bumbali ikulura kindi abedi dimi ikumbi dimi nene bimina ibe sege ibe tiso ibe soso ayo bekela adaba donc ayo mose la bali ni ya fe ka suman fenfen dom aye ke fendi kala ya nimbe mena fen sumani koni ko matanga ka fen sumani matanga na kera tizan fosidi comme citronel an fe an la gina anda faman ko tikali comme citronel comme nyamanku comme tombegi me aya son kala ya ni ya rokoni parce que fen sumani koni obe ala juya lo ta malala
0: o famu yara ika olu a dumini en fin were kan an la me ba haw ye nyiningali tenguima o fanaka ambo fana la me nyokon fe
20: a faragwa mu mi kisi ama dumini fe ndoa dumini fe men menganga dunu wati na tuluna nyokona fe nu ina fole tiga tunu remunu be du yala o chama nganga du sisa wa ma chama manga du sisa o ma ni chaga ma fenu eske olu chama nganga du samye na wa nibu du kangu du wati dume wala ma ni u du kanga munde du u safe munde mi u safe mi bi sega ka sobie ka kele ni fura do fura su gud me
0: ebe jabi juma ndi ale fana ma
19: ni no kera mbal makela nyiningali nyaila salo sise nka fo nku damuni fe nko ni abasoro kala ya ni yala abasoro kala ya ni yala parce que ni damuni fen sumara mikora bu kalman sela damuni fen sumani nema ayra ya ma fenentu ni kad suman to bi akalama kata kala gidaro hal ni lumo tamna fe luma da burika matala fenkende ma fen fen tima do damuni fen na kalama na sumani alial madona la wati wala donc damuni fen men kalama ando dom me par exemple ambe ma ke ka min foko mi lumunu par exemple an ka lon ko vitamine c lumundo ni grippe do ye mola aye mo se na donc vitamine c damu udani e ko lumunu ma fe me ko ma anye samale ro ni kera hal ka lumunu dom iba maku yani ya dam na masa ni afeka adam iba maku safuna le folola ire yani adam damu ni sensusu ni sama ko ni sira parce que sama basse jankuru mi senka sia kama soron sangi bena ginol besi finken na mam semseni sia ma abeye akili lati la wati wala besia robero kera lumo dia kera susu di akera insect berali ni sama ko ni sira finken na ma ul besia la donc ambe damu ni sen nasania ka bankal kalamantu ah tia tuluko tulute contre indication ama foko ni gripu kera mola kika na tuludom me mune yake la doli ya fola kwa manye parce que ni mura jankoro ka muome minana adana tele kele ntele flauma tumasiama ndo abe dansu lala me doluta ye mena fadi keko aye wala nye fe ka jankuru beralu sembilaro abena ke soso di na ka soso abe karila bo ensi de suite fadi beba doli reta di komplike fadi ke fo bronchite di gripu yopi ekala ni gripu mabasi abasi wati la donc mwa mindu ye soso la na ka tuluma fensi amandam ni soso ulira abena ka atro sino ama foko ni gripe ye mola ki manka ka tuludom keke min fana na ko foni wudi iko min ka men fo nye se la wule ma c'est pas parce que ana domuni femini ra bena ka keke ke di wulu le manyi muraba toma ika la ni ka keke la ebe konkombre ke ototibila ebe tamati kende ke ototibila ebe jaba ke wulu te si la ta kan ka tibi wulu kende ma le be domu donc na ma ko ka ge no kera keke ka wule na la problème di muni fe susu yere ka protéger pour que microbe kana sama wole na la problème
0: ça ça bana grippe ni ale ta ma signé ni palu ta ma signé bolin de tumado yere mohobe unyami
19: oui tu ya di mal mamso grippe ni palu suma ya jankoro ni mura jankoro aboni bali ngon me ni suma ya jankoro e mola me ye palu di ite tiso palu ro ikundi di mi grippe ro kundi mi me atumasia mando akundi mi nte sukelin me a différence yere yere me na ni wara laftani ni giri taraka mafena giri ta halate tame minitu lulu jate ka zelanke ka ibulo nuni sote ndoro giri gutu ninkele ka wota ka wobla anabara fengu kanka amafene ni palu ila adilon ni palu te wuko na adilon kafo a ninta kundimi ni ninta faridimi ni fariba meni gripu libe palu te donc a diferansi ilona ulema
0: ode ye uflaka damfara ye sumaya bana anifana sasa bana ni anko grip obefa muyara madam kaba ansira anka jimuka nyinkunche yorola ninka sorola lalidikambi bulo ibeseka omindi alamebaha umau kumalabila lindu iye
19: te ora dianya mbal mamso ne ko ndise ka menfo anna la meni na ludenye ni sama ko ni sira mura jankoro ni abe juya la posede parce que samani sumaya ali nala ka damina demseni nu foloma ni demseni be mo men bulu ni sama ko ni sira foka gantoke

0: fɔ maaw bɛ ka RFI de lamɛn nɛgɛ ka ɲɛ segin de sera Dakar 600.
1: Sarata Kamara.
0: FMI ya ka landaya di Senegal mako kuran sanfla landaya baliya ko ko sabu ke Senegal ka julu dokuniw ye dunya na folo ko kakeda in labana ka dollar wari milliard flani ko julu dili la se ni sondia Senegal marabaga genkulu fe nga wasabulo nyema Ousmane Sonko Rebecca Sika dun ako la folo Guinea Bissau gamana dem uluko awo u ba fe sala sumba kura ka sugandi u ka hankli na ira kalata referendum jabi u ya ira kunu ko keme keme sarala kalata la biuron blani ko de ye awo sugandi ayi nya koro ma ke kuna foni duma ye Côte d'Ivoire kakao fere la u fe kakao sene la u sa sene ko ministri ya la se ko nyina kakao treti bala u benu ka kakao sene len kilo fere se fa wari keme flani binane de la 1200 francs CFA ka soron treti ba tamnina utumba fere se fa wari keme lolu ni biwo

0: kalata ko cha kedaw ye jabi nunu di kunu rafe kangira ko kemek mesala kalata la biwon blani ko di awosugondi ale saria sumba mimbena ni fanga gamana nyema fanga la kologilia sa oteka ben fanga sina uma la laisha dukure
1: Gine bisawo kalatala ba keme konotoniko ulude kuntoko sebena ni haklina kalata ingafe uka. Uluchela ba keme duruni kla nyoho ulude boraka kalata ulumunu klako usona saria sumba ingafale. Fotoko warela bi ulonfla keme keme sarala. Ujabi dira kalata konyena bokulu CNA nyamogodife. Saria sumba kura imbe chama fra jamana kuntikika fangakan. Ni alabara li damnena abato jamana kuntikika marabaga jekulu nyamogo sugandi walima kagwen. Abeseka dobo fana wasade unhakela. Ninka labanka yele madu jamana kuntikika. Tigia nyini ko ufanala saria sumba kura en la wali alitura jamana kuntigi ortanta ka wango ka kenyeni anga kuna funia soro leunye yele mai make fanga sina ufelaye kadaka ulufe ko jamana kuntigi ortanta ni anofe mogo de bena tonobo wa ko saria sumba kura en beseka jamana kuntigi koro umaro sisugo ambaloka segini fana no ya fangala ni hakli na kalata yi duna teme fanga mogo ka kalata folori o mi mesira dele jamana kuntigi kalata ni wasade untanye desambro kaloti le woronata
0: ameta la ginesi sani fafina bany maketo mwanka la ngini ye uko la gine marabaw kakanka sege sege ni gale unke su waro ukala halaya kan minu yira furu bakaburu do kono fore kariya marala ni alo kun kilin ye usu yira kasoron unye uni utege usirile marabaw ko sege sege li udambora kaban Abdulaziz Siseye Africa Jump Center nyema deye obe bany maketo mwan ninu kela
2: Nous avons sorti un communiqué avec 19 autres organismes.
3: Agne d'antigeli sebedoke ni kulu tanikonoto werawye ina fo Guinée CLP ni Sénégal Africa Com Center. Lagniye sekeskeli jelon kabla 5 ans yasa ka don minkera chuworo nunu sataye ni u bolok musirilendo furuba kabru do kono Guinée fori karia préfecture kerefe. Okumu de kono amba fe tien ka don wa anka lagnini fenaye sekeskelu ka lakoloshi fara nani djien tomba adama dionka hake la fasa tonfe kadaka wale mbeka keka kenyani jagwa minenu chalie gine jamanana inafo ambara nyogon funike menke ni biloba mineni kera chukumi kabini samba flani mwanduru jwe kalula oba ira kako kanka laje jinyama jolina CLP gine kajete uya ira o gine jamanade mbisaba nyogonde nyama tununendo ame domine ikobi jomba don no ya soro oma tunune umbe shunu
0: Mali gamanade mo benaseka allo kledu gamuka lamen kokuranga ina soron atena kayiko atumbake chogomina kakoro ba kuna fali diso koro si kakeda gamuka ya maruya kokuranga nga ba kerefe gamuka ye radio kledu ka gamuka lamen badeye gamanade untumbase ka woleli kemin kene kan ku hankili naudi nga shwen karola akye gamuka imbali ba kube la black chama de di talike ba uma sisa aya maruya kokuranga nga langine lendo ufe uka kuma kauntige minu basiye ka jamana ka basigi yogo yogo Côte d'Ivoire ala selie kakao senela kiamon gigitige kunu ngina kakao treti la kakao senela ninu benuka kilo fere ni sefa wari kiamen flani binani de la 1200 francs CFA kasoron kakao fere li treti batam nina utumba fere sefa wari Kiamelolu ni biwara de la 2800 francs CFA odeye kakao firila ujigitige kuna fonia indira kununde seneko ministri Bruno Nambane konefe lela mandeka ingefoleo.
4: Kakao kilo kelen min labeneno ka ja ka a woloma olube fere kemen flani bina.
5: Marabaga uka jirala ko san temeni kakao songon jigili suguba ula ko gelea de ato doma se ka fara nina takan. Seneko ministri Bruno Nambane koneba farakan ko gelea nubena dadzike doni nina kakao fere li fanakan omin daele la kabini kunu.
4: Anka bara ye ka songon de sigi min yere leno ka kenyeni fere uye minun kera konseye kakao fe ka koro. Anka inka songo fana soro mi mekun mogo ka soro ula
5: kakao barakela uni dusukasi de bora uka laje inkenekan olu dawye tuma umaruye ale bora fo dalwa dugula kilometri keme saba nyongon de beyi yeni abijanche ale kafola kakumasigi ni keme flani binani niye
6: agwela yama ase anfana ye kooperativu nyamogo we kakao koroni era tulanfe amaseka labo ala ni prikama producteur bolo producteur mason ko kakao labo wa antuma konana ko ame priyana masoro kakao labo ka producteur ya wardoma me

0: aw ni kile nɛgɛ ka ɲɛ 12 sela 600 Dakar o ka ɲɛ kelen de be Bamako ani Bisawo aw dan se RFI Manikan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: San fila kumaɲɔgɔnyaw kɔ Senegal ni FMI sela ka bɛnkan sɔrɔ kunu juru donni ko la diɲɛ nafoloko cakɛdaba yi bena dolari wari miliyari fila ni kɔ de di nga FMI ko ɲɛnabɔ jɛkulu ka jaabi be ka makɔnɔ kabini kelen dantigɛliw tɛ ka kɔtigɛ aw bena faamuya sɔrɔ sɔɔni o kɔ aw bena Guinée Bissau politiki tɔn PAIGC kumalasela ka kumakanw sɔrɔ referendum kan ka ɲɛsin sariyasuba falenni ma kɛmɛ sarala biwolonfila sɔnna yɛlɛmani ma PAIGC yɛrɛ b'a jate iko a be nafa lase surasuw o dɔrɔn de ma diɲɛ fan wɛrɛ fɛ Etats-Unis ka mugucili dɔw kɛla sababu ye ka mɔgɔ 11 bɔnɛ u nin na Teheran Iran faaba kɔnɔ Iran fana ye tajurusaga mugucilow kɛ aw dan se kokura senegal kumaw tɛ ka kɔtigɛ FMI ni jamana ye marabaw ka bɛnkan sɔrɔli ko la kunu FMI fɔlɔla ka lase k'u ye dolar wari miliyari fila ni kɔ juru don senegal marabaw la ni y'a san fila ɲɔgɔn ye kumaɲɔgɔnya ku be senna diɲɛ nafoloko cakɛdaba ye ni senegal marabaw cɛ juru sɔrɔli ko la u yɛrɛ ye ni juru sɔrɔli kunbɛn ni boloɲuman ye kun b'a kanu te mun de be k'a fɔ politiki kɛnɛ kan
2: Zie Pasteur politique ton folo de kumana Senegal marabago ni FMI ka benkan soro linko ina Pasteur nyemogo ani wasablo nyemogo Ousmane Sonko ye ala nyini marabago fe ukam beka soro lin la jaya uye adaka ko marabago ye la sedike nga kuma nye foli jonjon ke durin soro choko kan Ousmane Sonko ba perpere la tike kuba fe kado Senegali munike kaseka durin soro ani fere bolo dalon jumo de be durin kunkoro ko Senegal jamana don kanka uire nyini ngani mbedida avec la ka farakan kalidi la ka talike ni ben kan kuma ɲɔgɔnyaw la ko de la ale b'a laɲini marabagaw ka juru sɔrɔlen lajɛya u ye ka nin bɔ Pasteur fila politiki tɔn wɛrɛw ye u kan bɔ ka bɛnkan in fo jamanakuntigi ka politiki tɔn kira ye foli ani tanini kɛ marabagaw ka cɛsiri la ka se ka bɛnkan sɔrɔ ni FMI ye sɔrɔ ko minisitiri Cheikh Diba ko nin ye jaabi ɲuman ye ka ɲɛsin Senegal jamanadenw ma ani ko fɛɛrɛ don ka se ka jamana ka sɔrɔ lakile Senegal sɔrɔbatigiw ka jɛkulu Club des Investisseurs ko marabagaw ni FMI ka ni bɛnkan in bena kɛ sababu ɲuman ye ka sira caaman dayɛlɛ marabagaw ni FMI ka bɛnkan in kuntaga la beta sans ça va de là faut samba fla animron konontola 600 atotura benkin kala walia FMI ka sans la dala nyogonyi kulu conseil d'administration de fezi
0: initié ni nyafoli nono bela jelena mali jamana kono 600 jinim jatike wale kulu ya la se ko bina danse gi lere grente la Tombouctou marabolo la seria ola benkin sur la out kalu kle bisabani kelen du boroni jinim tie waka akmanyo yo tagala kalu kle nyogon de la mugo penta do kan ka nyini alsa ko lugu labo kasoro ka sira labla seria ola grente be dugin kan abe sankele nyogon bo mali la alsa afralendo jamuka lamɛ bagaw kan alo kile do jamukan de ko do wa marabaw y'a yamariya kokura juin kalo tɛmɛlen mali kunnafonidiso kɔlɔsili cakɛda a ka kun ye radio kile do kumaso ka jamukan ye latɛmɛli bali bawo k'u be labila caaman de di u lamɛnbagaw ma sisan sarata kamara o latigɛ wulila kunu nga b'a ko kɛrɛfɛ
3: nga b'a ko kɛrɛfɛ zie bawo ak ye laɲini caaman de kɛ radio kile do ɲɛmaw fɛ ka sɔrɔnko ka jamukan ye yamaruya o laɲini ndoye ni lameni kera miye weleli ke gemuka inkene kan ka kuma ufomi bese ka jamana ka basigi yogo uka weleli kakan katige mahominu ye weleli kela utoho uka telefone numero ube weleli ke ka boyoro minula radio kledu kakan kukuna fonia ube mara ani kukuma ka umankan ka fo minube moho ula sun ka wale suya doke ak ɲɛma ka fɔla jamana mali jamana sa ko bɛɛ lahalaya kɛrɛnkɛrɛnni kɔnɔ o la mɔgɔw ka kan ka kow faamu ani ka kumaw to ye minw bɛ se ka na ni basigibaliya di radio kledu ka jɛmukan alo kledu ye jɛmukan de ye lamɛnnikɛlaw tun bɛ se ka weleli kɛ min kɛnɛ kan k'u hakilina di jamana tacogo kan nga juin karo tamini ak tun ye jɛmukan ɲi jɔ karo fila kɔnɔ baw k'u ka kɛnɛ kan lamɛnnikɛlaw tun bɛ labila caaman kɔnɔ u bɛ kumaw ta ka ɲɛsin marabaga jɛnkulu ni jamana fangabow ma ko ka sɔrɔ dalilu fosi t'u bolo zi
0: i ni ce ɲɛfɔli sɔrɔla ni bɛɛ lajɛlen na togo jamana kɔnɔ faransi kunnafoni di baarakɛla fila minw kun minɛna juwe kalo wagati la n'u kun nɔmilɛlen do dantigɛli kolon carili la fiɲɛbɔda liberté provisoire dila u ma u ye nison jakoye kuna fundiso ka la fasali tomba RSF bolo olumunu kun yuka blali la nyinike gaelo mukaer ani Sébastien Pérez Pezani dedo okumne na kuto jamukan la bedo de la jamana kokotu enfant fait guiné bisao aklina kalata kanyesi sada suba falinima referendum jabu dala kenekan kuno trata keme keme sarala kalata la biuron fla deko usona ama nga akoma ben politiki ton PAIGC mokoma olugbe ni walian jati iko ni yelamani nafa binase sura soudronima murino conteyé PAIGC kuma la cela doyé anka la men yo fe
4: sto assez des résultats de je pense que de putistes avec la
5: ni jabi ni ko la benini sura souni kalata ko nyana bokulu ni nyonche ne bulu ame jabi mindo Uyeko jamana deo matalike kosebe hakili na kalataina. Ula ambafu, kominu ye talike kalataina, ote temeta nyongonka keme sarala. Samba flani mugwa nduru novembro kalo kili mugwa aniworo fanga dafriko. Ni hakili na kalatainye fanga dafri flanani. Minkera kalata kunye na bokuluka demekono. Kabi akudamne, upmbeka bela benkaba. Kalata beka ke wati mina, upmbeka boka mugo uwele kana wuti. Ni asye folori, anga uwale sugu ye gine bisawu. Oko, amunu ye politiki mogo ye. Ambe ni hakili na kalata njabi usoso. Wa, anga dali u bebe kenekan. Ni asi ye folo ye, anga wuteke so ulankulo nye. Kasorabe ka fo, kominu ye talike kalata ina, kuluka chani bidru ye kemesarala. Ni osugu dumbe fo, ajaw dibe asebentia. Nga, anye jamunu ye, wuteke so ulankulo nde kundu, gine bisawo jamana kono.
4: Territoire bisawo, ginea.
0: PAIGC kuma lasela do Morino Conte ka kuma kontala la laisha dukure defen RD Congo jamana kono 600 Ebola banasu akia sela moko basaba ni wulon flama o jate deun on charla bi araba donela maraba ofe wa bananyela moko baworo ni kodela moko bakilani kemenane aniko ta sela ka Kenya Ebola banasu ya kuren yela jamana kono mekalo clanche de la
6: RFI
0: Chine jamana kontri Xi Jinping makono nendo Egypt jamana kono bi arabadon tamay lagniye ka jamana flanu no che baranyo ya kologriya kabini samba fla ni tan woro bola ala Chine jamana kontri kumase Egypt jamana kono ni tamay yere benani jamana flanu no ka baranyo ya san biulon flana di o ka kumanyo yo benason ka nyesi fana moins norian engelama amba nyesi o moins norian de masisan Iran ni États-Unis talanye no ka muflu ye nyoko kan kokura o yere kala sababu ye ka mugo tan kelen bone unina tiran iran fana beka tajru sarake bintu sise o ya frakan ko mugo susu bena juguya katemenikan ni États-Unis talanye nuka gosulu ye ka nyesin oluguma
7: o yere donzia zie iran jamana surasi nyemugo baka kumalasela ye laiduta ko jabi ubarika bena bunya aninka tinyani juguya katemeninka ni Washington talanye ni uka binkaniu ye aklala ka kangarima dake jamana uye minu be bara nyoko nyauke ni Amerik jamana ye leredama kako ni nyezie États-Unis jamana surasi nyema moyen orient yafo kolu ye mugu susu iranka gardien de la revolution mugu uka uka sanfe surasi dagado uka kohojida ani uka surasi minando fananka wa États-Unis jamana nyema Donald Trump ye bagabagalike ko abena jabi gelen ni barikama di iran kuna funidiso ye alasie ko mugu tani kilende fatula o mugu filu senfe nani konyo yoro dola aninka bizuru nyokon fanan jogi gardien de la revolution konuye ala seko mugu nani de fatula olufanfe iran fananye tajuru srabreta ka États-Unis ka daraw sebekoro goshi jordani kowet bahrem irak ani emirat arabini zye kelebeka gantuguni États-Unis ni iranche kasoro utunye kalo kilende ke koutu madalendo akobeka wulituguni kasababuke benkan soro li balia ye ormuz koroji sira labla li kola.
0: Iniche, ninyafali nono mbela jelena, Filipe na koroji kan surasi fla, farala mwuchilu senfe tenedon detroa dormozo koroji sanfe, ne kunafune la selike la bi arabadone la Arabi Saudito koroji kan surasi chakeda de a kumaka mfo. Farkulo, nyanaje kibarao la merkatu nou ye tulantenon sani usigani nou ferelie kunche la kunu tarata, lionka Malik Fofana la bantaka la sander lando tulantenon kulu de kono Sunderland ni Crystal Palace de kube nyongo sama sama na anofenga Sunderland laban ne sela kasoro famrefe Manchester City ye tulantana weresoro ali jamana de ali Senegal jamana de Ilimano Anjaidi Everton ya fere euro ware million biolon fla ni duru awnike on la melila Sangatan dala nge kanye tan flakan mande jamana okonna la maimuna sanwe danse
6: zie niche
0: mude be dakuna
6: dakuna me kuma Argentine Gina Dlantala ka ni o Lionel Messi
0: taranae
6: sans ça
8: kuma be awbulu
9: mai sanugo
6: teri la me bra oni antoine magiya ko basi fositi awra aw sigironi aw chike yorani wagatina aw danse aw yere tola keneka ala tige talima noya ayembla akli jagabora kosobe nga ko bi tumase bolo wane takatuma losera nyense ko ke fasoe yasaka mo ni sondia aw kanata makia maisa no ko makante ni ye argentine dlontala gina lionel messi re ko makanli akele ka dansigi akad lontana ni argentine dlontankului barcelone ani psg dlontala koroi ni abi inter miami dlontankulu kono etats-unis ni wagatina ale yere de ye o la selike ntenedon bas la e bataki do konosa awye ni kuna folin be chodi lionel messi bina nojmantwe albi celeste de longtemps ton kono nega jurus la flenier plus 221 76 644 12 79 awka bingi ngaliu obina jabi farikolo nyana ga kuna foli dila mamadou kante fe senegal jamana kono yere nya ami sensen folo kase kita diebu dialoye nyingali damani tengwana ama la menyana nga mko welele bismillah
10: Messi wo agani jantre bontan be ku kelen ko feu abana karampo re bulon klubu jumana la abana gulu barsa la ube abe yoro mina abana bontan re joyene pepewa woni ngale fleur ni ngale flana Messi re ay bi julle do depuis bontan dam ani bi ay bi julle do barsa la ani ay bi julle PSG la ay afle klubu mun re ay bi julle do a klubu yere fana bi julle do ne ba fa ngale ko la
6: Mamadou Kanté sagam bali ni nambali ni ngatuma ini fama koni basitira Mamadou koni tlobana
11: alo wi may tlobawla
6: mba jigiya ki ye djebu djalu kany ni ngalu lame bismillah ini fama
11: awo nyala nyala ni nakini ni kalika lame ka daka Messi na foro ko Lionel Messi abe fo de ko tolontan ngana ba mu nyalo ay ko nyumande ke tolontan na ay kené chamande ke munu yalo ay ko ba kula wafana ay ke nu chamande don bibila kanyini kali foloye de ka don abaka karampon boyoro jumanna abe fode dronka foko aka carrière internationale abena wode jo niwo ya ka carrière ye Argentine tolontan kulula bari kulobula niwo ye Inter Miami ye posisan abaka tolontan tolase wala sa keseke do faraka performance la yani aka ka carrière do kulobula bari abe ko mu ñanake mina bibila ka foko ak carrière la Argentine tolontan kulula o dronde jora ni waatin akani ni kali folo flana o ye celu hakeya mu ñalo Messi adom bibila kenew kan amba don ko Messi ani Cristiano Ronaldo kabako badeke wa Messi bi ni Barça ani Inter de Miami ani Paris Saint-Germain Argentine ta ay celu hakeya keme kononton don olu kulu munu yalo atiminala wa akachelu chama yere ay wodon Barcelona de ni woy chelu hakia keme woro ye munu yalo ya don Barcelona wa Paris Saint-Germain fanan kharina sura meme bari amba don kay chelu chama do en bisaba ani ko ay wolu donye Inter de Miami mu nyalo afleni ye ende mu wakatuna ay binani donye wa fana Argentine mu nyalo ore aka jamana ye aye keme ani mugandi duro do
6: Lionel Messi ave gina wele kumbo atora Mamadou Kanté toni anyami segi maka sedu bamaka nyingali la sema nyanoche sedu siseye ala soro ave chodi tana masi
12: tadi mai andi fuka aho kande fuka mangoka FC Barcelona subote de la ni fuka trabe
6: ba balon kuna ka Seydou iko ko Messi ayaka jamana sankorota longtemps kora dien kono
12: wallahi tadima halla kasro ko ante Lionel Messi supporte ba di mai balon tan ko le ko fair play akone ka Fabra mai le ka banko aka du kasi li sro parce que ni ka la carrière ma fene Fabra na kunka aka dam na du kasi li ma ka banko kana la ban here ma tanti mai don an ko ya fula
6: Dusukasi sugu duma
12: la Fabra fe
6: Iko a follow ni dusukasi ole dusukasi suku nyo
12: aya follow ni dusukasi yeke parce que ka kubu mon meta ay almani ay azazi ni ka kubu mon meta brésil ikalo a o kala ma dusukasi ko pa fana ro ka penalty lu janku ke ka kashi re re re ke o fuche che kashi re re ku ke bon ka mango kana la banka kubu mon taka kupa fana taka di azazi ma chef la ko ka lo tanti mai
6: sanda flan
12: mo be ka foku wala vraiment ko aka le rofin aka dam na discussion on m'a décourager aka foka adi balontan bulu ka ba ko kana fana ka ba luka matra na la fana ka kana ka kubuta ka kuba luke do an ko ni fe al na manda nya si si an ka longo balontan bala nya na fin na argentine sur akoni adi na ko lola si argentine ma ka foko mori mo no robla tanti mais jeri basu meni ko boy ki bula ka no robla di sur nya si uma adi na bele ya la si argentine ma lula na to lo an ko ta la ko si di ko ni vraiment akoni fair play anyo ufula ala fuli re re kala nya ka
6: da ka me ka da
12: al na ka sur kan anu ye balotana la al mami le support de la na e Cristiano Ronaldo me o tambali ka mi si mato kwa
6: ili cho aklina na Seydou e Mamadou Kanté ami segi ma koni club na
11: awon tulo bi la
6: Seydou Bamba ka bo Kachola Côte d'Ivoire jamana na ako abi fe ka don Messi e trophée jonjon ak joli soro ayere to la folo ani Argentine jamana togora
11: ka fodron Seydou kanyinikali panambe fambu ya kadaka nyafo choko muna Cristiano Ronaldo ani Lionel Messi bi ngana fila ude do mulu ya lonto lontan na uyo koba de gira wafana umena kudisi kusi nyokon na bari abe fode dron nye Lionel Messi ta bi aka trofe mulu ya lo ya ta toko ya la bi Ballon d'Or debe trofe ube nyafe la la bi aye Ballon d'Or hake ya sieginta mulu ya lon ale dron de ake tariku kono to lontan na tolontan badame tolontan na badame wo ke tariku kono donc bi abe wali nyumande wo joyoro ina ba fana ba fu mu mako the best FIFA e wo ta signa nani soulier d'or ni wo e tolontan na ngana mu nyalo ale de ka chelu chara saison yimbe kono europe kungan ay wo ta signa woro wafana akera meilleur jour coupe du monde ici nyafla ni okera 2022 munyalo argentina tani 2014 munyalo abosherau bolo wala wafana jour de l'année UEFA ay wota signa saba donc ay ko chamandeke uka club kono wafana fasola ay ko nyumaudeke ni aka trophée wafananta individuellement ay trophée munuta amba donc Barça a mena yende Barça ay trophée chamanta ay trophée hakaya bisaba ay wulu ta Barça ay championnat d'Espagne ta ay Ligue des Champions ta signa nani ay Coupe d'Espagne ta ay Super Coupe ta ay Super Coupe UEFA ta Paris Saint-Germain fana France jamana la ay ko chamanke Inter Miami fana na Cabrera ta position ay ko chamanke ba a faso la fana ni woy Argentine ay Copa America ta ay Coupe du Monde ta ay Copa America ta fuguni fana 2012 la donc amba e quoi ay bara ñuma beke munu yalo a passo la ni club jamana
6: ani koka ini cho jabilu atoni anye ayimye Amadal Bashiru Soro Amadal ayini antuma
13: ah ne ba yi fule le ko bora fa ini bara ñu bela jele
6: foli diarangé Lionel Messi ewi mum abana nojma to ka longtemps tant qu'on ni oyi Albi Celestier.
13: Ah bon, tiens do ay dantega ne to ka poko abuna ka difi kuma ba dlo ka simbo Argentine blanquira. Bon, ne ba fongo abuna nyana sim ba de di volontama akera Argentine ku di mono. Ube akera e volontan na suga na u fe kampon dlo o ba gira ka poko ay ti ay no baloto ni nyana fi ni mu ko na mie o tla mi nyoro to diara. Ka so bu ke nu fona ay alaka suganti den dole ka se kana mogo nyaragwe o ka bara na strada don bolodo ni mu mogo se ka su sirora ni atifone fio ba ala de oke
6: o kana lo koko norobla ti se ka sorora
13: a din tere era bolunu don ko am ba miele ka balon fle na am nye ko du o nyara tin ke anto norobla soro ba mo yi amiri ko mutu bra ke mesi norobla e argentine kono o kera di bala me di bala u ka sigize mo wati jantra ali klara ka bi ka misi retu mondial la misi tribu mbo anaka tokorba ya pe aye donc on va dire ka foko nunu ise dole donc nous tarani am nye ko mole ka si konsa be hal na ya tro ne misi supporteri bon ne ba longa foko ale kelente ale ni
12: asina kemi tu sangara nui akorke setu kumaba setu ka seti zero ka imanu tu santo a zero set seti wala donc ne ba donc afoko ale fana limu tante a jamana fe donc nima loka ale fana mu ka jamana ka
6: amadal bashiru akato naga juru be muru tirani nyokonche amadal namu
12: nam wala nyana simpa de kon dina to an supporter la ami balon kanu baba we mais amba ala de la ala ka jere fin dimo fana bo jamana ko no mi fana se kanu nyana simbo ana ni de ka foko le ko mi ni do ro bla ko ni de ba foko ngo a fon kon lo me an kon ba flera amuna mie ka amone ka fi mi ni mone na ti ba fio
6: kemboro ini che wa klina na ka bo banzo amba la me bo fui mamadou
11: awo mai
6: yala Ibora ka Amadal Bashiru lame akwale jigitara kon miye mesie mono anorobla bisoro arad lontan kono dien kono
11: abe gele ya ko jugun ka daka ake ay munke tolontan tolontan na akobe gele ya ko jugun ike mo were e munyalo abako ke bawuma aleni Cristiano Ronaldo kabiru si finamau u kuma sera ke kaboko ke Lionel Messi bi akabalon dor folo ayata we asoro afitini nembade do wafana ayeja la bade ta ke kobake amba e kwa korobalen yere abe ko nyuma wde ke ra fo coupe du monde terminé na yere munyalo akera joyoro nanye kelu munu ya tolontana munu ya ngu kachiru hake yake cha donc abe gelea bari fo 6 ans mo hakli be sege sigi si fi munu ya lon obe ko nyuma wira la kabru fitinama di nie lamini ya mal jatemina misiba asi ngon na tuma munna da kuma sera ke kabako ke wal lamini ya mal bi anasi ay coupe du monde ta wafana ay coupe d'europe ta abe jala cha mantala ay ligata donc hakli be sege sigi ko ale lamini ya mal anisi fin wera o bana be seke kabako ke munu yalo bi o be seke Lionel Messi woluma Cristiano Ronaldo akashirata
6: o famnyara kuma babolo je kulukoni kono mi Cristiano Ronaldo kanu bago di kacha kosobe ambi na Senegal jamana na ambi ta tamba ansumana dambagate avu chogodi ansumana
14: alo ndulo bila basi foitana ya
6: koni basi tira ambi to Senegal alibi Dakar Ismaila Koulibaly ini antuma Ismaila Koulibaly
14: way ambo bela jene fo mai
6: e foli jarange ansmana ambi folo ka madima e ko eti Messi kanu baga bayenga ikon bal donc ayase koke
14: ayase koke ko so be certu ala jamana ala kedim na ko la Argentine ay baram pamke
6: ansmana
14: na ay
6: atatu tanay naga juro tu fa gamuru tan nyonga je bismillah
14: aha ngay bara bawke ala jamana ekipe no ekipe national
6: ekatu asma ambi seki ki wele ya naga juro ti sonani nyonga je ismaila ambi kuma dima
14: way un club wala mo bela jile fo mayi
6: iko sani moko ka ibla yere ki yere bla ko le kafsa messi yodi na toy
14: siga tala mayi wallahi messi amba fo ka barka daka barca sport ko bela jile fo Messi ka wulga joana ka chesir la fuka ta sabi Inter Miami minambi o spetro bela jile fo ka wulga joro ka chesir la vraiment Messi dantala na rekon na ka sporti ba me vraiment ni ma dan fo ye Messi la tere re konona clone yele et puis fana joro fana da ko rushi fana ma tla ka chaga fo ko vraiment amba fo wulga joro ka chesir la tla fo bel ba ta ka de ore RFI re barako bela jile ba wulga joro ka chesir la
6: ini che foli la Ismaila Koulibaly ka bo Dakar yani anga sumana soro ne ga jurura ambi na taga malila ka kuma di Messi kanu baga ba wore ma ni oye Omar Damele ka aklinan fleni ka bobo mako
15: kenya Allah ka kan ko chebo da yere boy Lionel Messi anga bilibili ama aka hakla natalini ama kumenyo ya kanyere ya kono kusebe mbere ma jien baro bara ni sibi ka birindi akadi ika bla abla pumala kasoro mogo bife don la halka da oma akala tiga yene ni misi wasa kusebe pasiki balonda ya fem fasugu doi tegre bifoy kusanda ika kile kile defeti avika abiga sandam bara do bogola obi fem fena na hakli sura yereye kabina karapon blo fa jamana fe ni fa eko bake don na totura kondra tai na fapta ko ka yoromnu don atobito ino luka fengay u mangutu cheni jwenti kile nye kwa fa jamana tati kile nye pasi olu ye wari kila don olu tai na benala abi kwantine na re kata bulu tenyo nye mene fwa babla don ola ne bulu te bashi ya wiseka diwuri no doni alisa fina niya kene reka famu yae mesire abisa karambo blu wallahi wari te balon dala tuguni kama mindo soro kai jien trofi baba fenfen be kabida balo ere bunakun katariku mume ere be amime mesi bulu debi balon dala kire la fwa biate mablu ne mesi sportere noko to la me ma fani aka kanu degere de mi ka fani aka bara ere de
6: Omar Dembele ka bo Bamako amito Bamako Ella Bakoy taye Cristiano Ronaldo kanu bagade nga ko doni ba fe ka fo Messi kan ba lame
16: agent ni ballon dana Messi nangwa ma ko dirja kuruni nangwa ni ka ko ri ukun gori nangwa ni ka ma te Messi re nga ne ko na pese ballon dana nga ne ka ballon dana te ne ka ma kanu ne re te fi amadele ka ma ti re shi re ke ni re de la ka jani amadele ka ke aloko du mon te benena o ye ya ma ba abla yoromina pour ye ka se ka table fo final la am se ka ngo o ya ofisa matia doni ya soro parce que o de bena ke o bena fo a ko fe kala gra sanke me o ya ta ka churu yoromina ane klo geleman chamabe ma fashi de ane gibo geleman shima be ko dumon temenena akoni abena bo balontana ya abena bo aka ko aka klo efena a faso balonta albi selesla akuma shulile de binata ko mi alere tama to akuma shulile de chokomina atente ka foko mama jikine ndo ko abi kuma shulile ane kuma shulile bina bo faso tokono ko mi ni kuma nazo ko mi famu kwa nere de ka ma kanune ta madri ka tare ka klo bula klo mi nga gune ka tme jinyo klo be ka tara o flari la yana ka se abi romna noye paris saint germain to ho bale no ma catalan no ma ntefe ka lulu to faso ma na base ma
6: Allah iba kuita ita famjare ita ikili yali mamadu.
11: Aho.
6: Bismillah.
11: Aha ako.
6: Ibara kala iba kuita lame aye toka da misira kudrisa kuruni. Abi famia ko Cristiano Ronaldo kanubagalo.
11: Aha.
6: Yala sisa siniye sigi Messi bina a sin sisa akako kandu longtemps nera nyana nki labla ibiseka ibaka siniye sigi ira chukudi nataura.
11: Awo abe fode dron amba eko sisan tolontana chama nui abla abe nyinu fe wala sa uke seke gere sifi una ke seku udiye medoni haklina la do yere beke dege kala mogoye bibila mogo chama haklina bala ko Diego Maradona ya kichogo muna Lionel Messi fanambe seke gere sifi una Argentinye wala sa ke seka haklina duma ke sila irula wala sa uke seke kwa wako ke ulupana Argentin jamana la
6: iniche Mamadou Kanté ko ñena ga ko na fuli di la ini ci yanga ñin nga lu jabi ya jarañe kambe ken wara o kam
11: ah o kambe may
6: ambi to ka klino ken ka alibi na ga juru munuti leno ani la me boko ci ambi kuma di alay jakitema ka bo kanka
17: mais salo merci a kun ka lo rofa ko se ka abra baloje la balon ta argentine na se ko ke argentine fune balon ta jamana badi koroma ngana se mamrata me argentine balon ta ngala rata me fo jiko maradona te me ni bima ke moye bulula ere na argentine na ka ni sondia ke argentine fe kabe ay la balon ta nalma aliye balon ta nasoro na ko se kontina merki ra ko ne ay ni brazil ko ni kay ko se ay ni rugoy bo ay balon jela ay la kontina meuri jamana dabara bay ay balon ta na ay bola albra mondiali ra ka mondiali ta polo polo ke o jamana sia mai la kontina ole kay ina fo rugoy ole kala mo folo di may kay bulu mo mondial ku bula kala ele bo argentine fene o kontina le kay balon ta jamana korole Messi fene mra soroye, fene mra doke. Vrema, pasa ala mondiali kelen soroye. Ka kupu bure frendi aluma. Ala balonta, ni segre fonyo watisira, ala segre fonyo. Ale folo dulko, du frendi fwako. Balonta anya olema.
6: Amikuma di, Suleiman Diallo makabo, kwa divwa.
18: Akele kan la dienta, neba fo ura, ma fongu la dienta, nina mando. Pase balonta mfana efendole. Ni sisan sera yoro dora ifanaka jamana ka selezonere ya bla kasro ijabe jamana deura ani ijabe ibalonta nyokora ama fungo abena glea bao lase abena glea o lase Argentine balonta ma pase naga fle misi ye balonta mbakale min lamelembe ikibi nkono kusebe min ni fana a felendo ikibi nkono kusebe donge ni ale nana buwa ikibi kono ama fwa abena gelea odo akola kusebe me andale mbala fana gelea nu atena ta yoro jan pase nanga afle Argentine fana birama jien kono balontan jamana bado ubena seka yoro nudla angon me misi funa kusebe balontana koro wera fana be ikibi minu nkono nu fana mele me ni nanyo wana ula amba nyinu fe fana uka misika latike ninyo wana ta wala sa uka seka balontan bla nu jaye ina fo Cristiano era ale fana mi na tara di monte melena na ngumasi kinae ka foko abena ta di monna
6: Nene bi dansigi bi kakenena Musa Cham ni Malan Sonko tube nake karafira awni ci yow katiminandiara me ñoron soro sini babu bereka yano ci yow ye jantoyere

0: la deuma afanta kondi kabokona kiri
1: a fala telemar of la ko jita kalu taro kodi a mana samane dia ji kalu taro manya de kurana
2: samane ndo kuran kola janinte bake konakri kinda siamaye kuran solo boni diamendo Musa Sangare ne baralla watini na atala baranya soro na kuran ko tanya bolu
3: bon les sudeur de la conte télé entre vers 90 entre bar la souro Mantura uraha de pelfa nara fo karun na fananka sula bara damina parce que le moment passé courant na la télé ro à partir de 18h elle ñoño dia mais l'heure na courant ba 8h fo 18h fana ba wa sura fana dua allo kunu le tra ko na télé la courant na la 18h yane ya fo 1h a wara fana presque en ka sou to ba ke kenene mali ima la na téléphone ma sa charger là donc o ma toro li en kanta do prépé le ambulu courant chou aninte poi mo bara li an bulu ulti ya bara nke wuyo fo la di
2: Kuran na solobodi ni ntebara la sonayala mosia mambulu. Men na bara tisikela kuranko. Alise ni seto kamara ibara la telebali la. Ala soroni mramado ya wati nina.
1: Bi kuran wande bi somadala. A natola bele lotia. 17h.
4: Donc mantro me anika anana bara di ando ando. Ni kurante an. A nyagula kosebe. Ba antisabula kama ton moteur la menena. Ordinateur. Ale ni kurane bara le. Imprimante ni kurane. Ton ni kurante a nyagba kabon kosebe. Tumwa ilo kuramba brand nyer kando. Fandi seba kwe kurambana. Anno manka ay wati minota no manka ni kurany ya kele en kadaw manka la tole bi kurany sin kurantie tour sur anta ko ay ke 24 heures sina mo wul mande ko
2: man fana gbadona kuran ko tanya ni mantro yalka tente ni ndo adol la damu fen ti nyenal bulu kama soron kuran ko tanya ni fe fatma ta kamara seni ni ko robi ko sebe
5: ah telefla yon ko ni ndo kene babatu albrokwa ado tibili bay amba tibili ke wonya weekend fe ka si kada mina somada ma benura ne kuranti ya beti nyanale malo liwo kala kunkunna malo minkene a okoni ya antoro ladi ba pisanna balo li tinyanna ado ne kuranti ya fananti sanna kulkela
2: kuran ko tanya songa kele ninde fanta fananka
6: antoro ne fefe kuran goro ni kuran non te gi fananti amba fimfina man congelateur kono adi tien ge manfe a beti na le congelateur kono
2: karali la dul fananta la baral ngasoro na wati ni nakosebe ka sababu keni ko kelendi momen yalde la kasla fa malnge sanya di soron kuran kuma
3: I have a president and madam I have voyé des gens solution chéri kuran kuro e kare o nyana bo alko jamana den ti suela an ben santé bar la kuran la gine dale besoin non kuran ma bureaucrate ba ouvrier ba yiritel alba ah boutiquetil ba belle wa courant fait donc courant inema mindi ha ala kelen pele kalon
1: anya en kuna sil koni anyi edalla e freke yana courant ko nyana bo donc antron ko sebe
2: jue karo tamnini na oti men courant ko kuna waka yan yira ka kuna fulendi bondola ko courant ko tanya ni sababu ye alla barake murando le tingendi ko courant na wado lu fanan ku yele ala ko alla barake murando di mamina e kala ben Kuran solo boni sutre Abraham akela lagine kana be nin koma amma mo soron koti dane na men dan nangini kalil gebi mo kelen kelen na men site bara su kelen kala koni albe mako kuran na kala bara nya soron
0: fanta konde kala selika bo kona kiri sisan amena hatlina onde lami awi ulumin fobi kuma be aw bulu keneka maimuna sanogo yo uludo tomo ufle
7: Messi nangwa makodri zakuruni nangwa ngira okuri okungori ngwa ninga mate Messi re nga neko na pese balontana nga neka balontana te neka makam nere te fifio aloko du monente benena uye ya maba abla yuromina purge kasika tabla fo final la amsika ngo uya ofsamatia doni yasoro nere de kama akam ne ta madri kata reka club la club minga gune kat mejinyo club be katara of la de la yana kasia beromina noye Paris Saint Germain trofo balino ma catalan no ma ntefe kalulu trofo so balena basi mabasi taflo
8: Allah ka kan ko cheboda yere boy Lionel Messi anga bili bili ama aka hakla natalini ama kumenyo ya kanyere ya kono kosebe verema jin baro bara ni sibi ga birindi akadi ikabla abla mala kasoro mogo bife don la halka da oma akala tiga ni ni misi wasa kosebe parce que ballon d'or fait face au doy tegre bi foy ku sanda ika kle kle defeti avec abiga sanda mbara do bola obi fen fen nay hakli sura yereye kabina karapon blo fa jamana fe ni fay ko bake don na totura e kondra tay na fa ta ko ka romno don atobito ino luka fengay o mangutu chen jo ndikle ni kwa
9: mais alors messi akun ka lo rofa ko se ka abra baloje a n'a balon ta Argentine ye a n'a seko kɛ Argentine ye Argentine fɛnɛ ye balon tan jamana ba di kɔrɔma nga n'a sɛma mara tɛmɛ Argentine

0: Aluni mura atulube irifidela nege kanyeta ani mulumla obe malila akanyeta ni shegi benyame Niger Fabala
1: Bintou Cissé
0: Niger Sorasi doka dokun franche muritili wale utrube kada ajamana kunchigi koro Mohamed Bazoum Masrunya moho ani ko kan jamana do de kun inapo franci bene ani Côte d'Ivoire oludronte hali Chad jalakila Niger Sorasi ke capitaine Roger Gabriel Fekunu furuba jabarani sola obina ni foli soroda kuna la Guinée jamana na koronti kasola deun latakhali akoya ani fore karia kasobon kono beka harma deun ka hakewla fasa ton ni jamana deun tokola ton joro kosobe olu hamine ndo kaso bon fali ko jugula kololo kan keren kerenyala ambena u dolame kenen yinkam san flanin ko kuma nyoko nyaw ko kunu senegal ni efemi ye ben kan soro dollar wari milliard flanin ko ko ye o ben kan yimbe munde jira o bena jabi soro kenen yinkam sani doni o don se kokola ntu mega fonya na sisa ko Niger beka jalaki bi franci ani farafina jamana do de kan asorasi ka muritili wale la dogo kun franci tameni la selima ke jamana tohola akoka nga jamana ka jabrani so kan suro e capitaine Roger Gabriel ko franci ko duvar bene ani Chad de tumbe sorasi muritile nuno kokro seda ya woka yamru yakono wala le shadukure ako daluya chama ndebe abulu minumba jira ko jamana nuno de tumbe Niger aka basigi yoro yoroli ko nyun ko fe
2: bintu capitaine Roger Gabriel Galla Selimbe u de 70 ay nyefoli nunu ke sanganya wolon fla nyokonde kono ako ka ko damle na ka soro alebeso aka fola ko mugu ci kaunde ale lawuli sura sikenye kuma damle ni ay re nyefoli de folo kale ye capitaine ye joro babe mimbulu san fe kele bulu premier bataillon parachutiste asigile kundo jata lan camera nyema avega sebendo clan capitaine Roger Gabriel Kafola ko sura si murutele nunu kunye ale wuli kaka deme nyini ne ka juru sira fe nga kale Mason oko abe jamana kuntigi koro Mohamed Bazoum Masrunya mogodo fana tokofo ko fana kunye awoli kafra ubekan capitaine Roger Dassira Bene ani Côte d'Ivoire jamana ufana ma aba 70 ya kafo ko o jamana nunu kunye cedeo ka yamaru ya ere soro ka ban kana demendo sura simurutile nunuma wa ulu doronte capitaine Roger Gabriel ye jalaki bin chat jamana fanaka chenka ni kuma kan nunu de chari la suro fan bela jelen fe mbololo sirawkan wati damado oko chat jamana kuntigi Maréchal Mahamat Idriss Déby fana ye la seli doke aka bololo siraw kan ama Niger ta toma kuma te sora suma nga akoni ya sinsin kurane sen doka ka kankari madake jamana kuntigi nko ko aw kana galoni chien nyakami aw kana chien don kado bintu
0: ani chenye fali ula lalasha dukure malila afaralindu jimuka lame mbaukan alu kledu jimuka de kudu sisa jimuka ni yamuru yala kukurala marabaka ufe alu kledu tunsonsuri la shwen kalu temene mali kunafuni duko la kulashi chekeda akfe sabula kabe jimuka ni lame mbaka uto uku dasa ufo kasoro ute ulukumaka unlabe sarata kamara ulatige ulila kunu nga konga bako kofe
3: Aksona ka radio kledu gemunka ya maruya kukura nga langini nchama nekera kasoronka gemunka ya maruya o langini ndoye ni lameni nchara miye weleli ke gemunka inkeneka kakuma ufo minu basi ka jamana ka basigi yogo yogo uka weleli kakankati genkoroni moho minu ye weleli ke la utoho uka telefoni numero ani ube weleli ke ka boyoro minu la radio kledu kakanku kuna foni ya ube mara ani kukuma ka umanka nkafo minu be moho ula sunka wale suya doke atnyama kafola mali jamana be lahala ya kren kren nkono ula moho kakan ka kofamu ani ka kuma utoye minu basi kanani basigi baliaye radio kledu ka gemunka alo kledu ye gemunka ye lameni kela utumbesi ka weleli ke minkene kan ku hankri na uji jamana ta chogo kan nga juen karo tamnina aktu ye gemunka injo karo flakono bao ka kene kan lameni kela utumbe la blakono ka kuma unyesi mali mabaga genkulu ni jamana fanga boma kasoronko dalilu fosi tuntubolo
0: Malila halisa jeni mjati kwe kulu ya lasi ku bena dansigi lari dugu girentena tumbuktu mara buluna sere yaula benka nye sorola utkalo kile bisaba aninkili yendugu deuni jeni mche wako kumanyokonya ukuntakala ye kalo kile nyokombo nga mugu prenta udo kakanka nyini halisa akulabo kasoroka sira labila dugu deuni girentembe lari dugu nyinkan abe san kile nyokombo sisam tuntumega kafo au nyina fana bakruba wala ko lagine marabakhaw yi alatike ka konakiri kasobomba maison centrale de koronti dugu datugun pew o hokum kono uyi koronti kasola dimbila kataha kasobon were kono inafo koya ani forekaria nga oko be ka lagine marabakhaw ka mara hadama dim ka hake wala fasa ton ni jamana ding tohola ton joro kosobe ba oko ni kasola dimbe ka bila kataha kasobon minu kono falen don teu ni wahati ka fara o kan ko sala diun ka la fasa ba xawni o ka dembe yaw bina gelia chama de soro wasa ka se ka tabo ka sala deni numa ibrahima aminata jallo ye faso diun to hola tun kona pet nyamaye aliko kenya sabati li balia yerebeke tuma dola ka sala din don sababu ye ankalame
4: la population carcérale
5: kasodi un chayali nku kasobu kono ye joro nan kumbo mina lagine kaw kakan kunyesi akan kren kren ala saria bu ani marabau bau marabaje kuluka baradi ukakani ka kasobu mine kyo laje ani ka badu kasodi un kasigina sigida kono ani ubulu doni barala ukakani ka fero blasinka wala saka dobo kasodi un hakeka kasobu kono nefe ni kasodi un chayara kasobu kono akolo bina chaya kosobe kren kren ala ukakene aka kosa nina aya meku kasudi sabasara sigiri kasobon kono no kera ambala nyini marabaga ufe uye sega sega ludabo aku kantiliala wala sa ku kasa ya sababulo ala nyini ko anyoka na ketuni
4: afin d'éviter des cas dans l'avenir.
0: Ibrahima Aminata Jallo kona pet faso diun tohla ton nyema ka kuma kauntala ninka bayelema Mamudu Jallo de fe Gambi do farala taji songo kan kabini kunu septembre kalo kile folo mana baka uka nyefolula okunye taji songo geleyali de ye dinyo kono ka kenyeni moyo nuriyan kelewye okobe ka Gambi jamana deun joro olu haminendu balo kana geleya okoson walima mobiliburi la ukafananga do fara uka songo uka Gambi kref a Senegal dan tegeli teka kotege edinye na foloko nyena bo chekeda ka ni FMI ka benkan sorolila akunu FMI de tun folola ka lasie ku ye dollar wari milliardi flani ko jurudo Senegal maraba khawla ni nya san flani khonyi o kuma nyo khonya tumbe sina uni nyo khonche o kola asoroko domba kha Ousmane Diomandé ka fola ko FMI ni Senegal maraba khaw kanim benkan bajira ko Senegal benase ka ni juru sara ankalame
6: bon ni yafle obisra miga sramino adoro gashia obena bemuni makofe wole drogo restructuration obena bemima na gelako ka dobo ya juru la dobena boya juru talna ka foko ika kanga war misali tunu usara tuguni nona gela donna fa bisi jamana ma na fola fana go entiro do kanga misa dobena bola ona fa fana bisi jamana ma na fola fana ka foko kanga war sara wadim na fana bitra kofe fana a baby bo aya bembeni la ni bembeni gela kanya na fa bisi jamana ma ni FMI sona ka foko mina juru do do Senegal la ole ka foko Senegal ka chugwa soro chugwa mi dobena ke sababu ya Senegal bisi kaya juru sara donc obi ke sababu ya lanaya me Senegal la ni mwoko kume siga siga la ko lanaya ni wuli ka boy donc o sini fe chan yere la iba ye ka foko o kabara sini abisika Senegal hakli siki yorom na ani juru mwomu ka juru do Senegal la ko lu hakli siki sira mika ole flenye donc niko niye sira daire ni kaira ka foko ko munu kume Senegal ba sira kan ka barake yasa abisika loro la chugo mini mwoko mika juru do la ka juru niko si
0: soroko dombaka Ousmane Diomandé ka kumaka utala kumba kanute de fe ambeto Senegal halisa wasabulunye aka barakarabalin do sigi kunu jamana nyema Bassirou Diomaye Faye ka lanyini kono okuntunye ka jatimine ke don krenkrenen do kan wala sa marabaka jekulu nyema Ahmadou Al Aminu Mohamed lo kaseka ka jamana marafere DPG nyefoli ke wasabuluna ora kunu ubena kan ko DPG nyimbena ke septembre kalunata akli shigi obebe entratodo na tayere dema
7: RFI
0: bene bide ye aka fanga kle keme tigi tigi ye jamana kun tigi romial du wadani de kudu o minu kono aye barachama bloda inafo bana bakato gelen frakeli diago yali demuso ka chamanche kalanke li ye fuye bene jamana kono fana o baro bena lawale ya shigi farali ye jamana musaka kan keme sarala

0: Aluni mura atulube erifidela nege kanyeta ani mulumla obe malila akanyeta ni shegi benyame Niger Fabala
1: Bintou Cissé
0: Niger sorasi doka dogo kun franje muritili wale utrube kada ajamana kunchigi koro Mohamed Bazoum Masrounia moho ani ko kan jamana do de kun inapo franci bene ani Côte d'Ivoire olu dronte hali Chad de jalakila Niger sorasi ke capitaine Roger Gabriel fe kunu furuba jabarani sola obina ni foli soroda kuna lagine jamana na koronti kasola deun lata khali akoya ani fore karia kasobon kono beka hadama deun ka hakew la fasa ton ni jamana deun tokola ton joro kosobe olu haminendo kaso bon fali ko jugula kololo kan kerenkerenyala ambena u dola me keneninkam san flanin ko kuma nyoko nyaw ko kunu senegal ni efemi ye benkan soro dollar wari miliari flanin ko koyi o benkan yimbe munde jira o bena jabi soro a keneninkam sani doni o don se ko kola ntumeka fonyana sisan ko Niger beka jalaki bi franci ani farafina jamana do de kan asorasi ka murutile wale la dogo kun franci tameni la selima ke jamana tohola akokan nga jamana ka jabrani so kan suro e capitaine Roger Gabriel ko franci ko duvar bene ani Chad de tumbe sorasi murutile nuno kokro seda ya woka yamdo yakono wala le chadukure ako daluya chama debe abolo minumba jira ko jamana nuno de tumbe Niger aka basigi yoroyoroli ko nyun ko fe
2: bintu capitaine Roger Gabriel Kalla Selimbe ou de 70 ya ay nyefoli nunu ke sanganya wolon fla nyogon de kono ako ka ko damle na ka soro alebeso aka fola ko mugu ci kaunde ale lawuli surasi kenye ku madame ni ay renya foli de folo kale ye capitaine ye joro babe mimbulo san fe kele blo premier bataillon parachutiste asikile kundo jata lan camera nyema avec a 7 clan capitaine Roger Gabriel Kafola ko surasi murutele nunu kunye ale wuli kaka de menyini ne ka jurusira fe ga kale mason oko abe jamana kuntigi koro Mohamed Bazoum Masrounia mogodo fana tokofo ko fana kunye awuli kafra ubekan capitaine Roger Dassira Bene ani Côte d'Ivoire jamana ufana ma aba 70 ya kafo ko o jamana nunu kunye CDAO ka yamaru ya ere soroka ban kana demendo surasi murutile nunu ma wa ulu doronte capitaine Roger Gabriel ye jalaki bin chat jamana fana kan chenka ni kumaka nunu de chari la suro fambela jelen fe bololo siraukan wati damado oko chat jamana kuntigi Maréchal Mahamat Idriss Déby fana ye la seli doke aka bololo siraw kan ama Niger ta toma kuma te sora suma nga akoni ya sinsin kurane sen dokan ka kankari madake jamana kuntigi nko ko aw kana galoni chien nyakami aw kana chien don kadu bintu
0: Ani chenye faliu la lalasha dukure malila afaralendo jimuka lamemba ukan alo kledu jimuka de kudu sisa jimuka ni yamuru yala kukurala marabaka ufe alo kledu tunsonsuri la juen kalu temene mali kunafuni duko la kuloshi chekeda akfe sabula kabe jimuka ni lamemba uto uku dasa ufo kasoro ute ulukumaka ulabem sarata kamara ulatige ulila kunu nga konga bako kofe
3: Aksona ka radio kledu gemunkan ya maruya kokura nga langinin kyama nekera ka soron ka gemunkan ya maruya o langinin doye ni lamenin kyara mi ye woleli ke gemunkan keneka ka kuma fo minu basika jamana ka basigi yogo yogo o ka woleli ka kan ka tigen koroni moho minu ye woleli kela u toho u ka telefone numero ani ube woleli ke ka boyoro minu la radio kledu ka kan ko kuna fonia ube mara ani ko kuma ka umankan ka fo minu be moho la sunka wale suya doke ak nyama ka fo la mali jamana be la halaya krenkreni kono ula moho ka kan ka ko famu ani ka kuma utoye minu basi kanani basigi baliaye radio kledu ka gemunkan alo kledu ye gemunkan ye la meninkela utum basi ka woleli ke minkene kan ku hankini na uji jamana ta chogo kan nga juen karo tamnina ak tun ye gemunkan injo karo flakono ba o ka kene kan la meninkela utum bel la bla kono ka kuma unyesi mali mabaga genkulu ni jamana fanga boma ka soronko dalilu fosi tuntubulo
0: Malila halisa jenim jatik wekulu ya lasi ku bena dansigi leri dugu gerentena Tombuktu mara bolona sereyawla benka nyi sorola utkalo kile bisaba aninkili yendugu deuni jenim che wako kuma nyoko nyaw kuntakala ye kalo kile nyokombo nga mugu prenta udo kakanka nyini halisa aku labo kasoro kasira labila dugu deuni gerentembe leri dugu nyinkan abe san kile nyokombo sisam tuntumega kafo au nyina fana bakruba wala ko lagine marabakhaw yi ala tike ka konakiri kasobomba maison centrale de koronti dugu datugun pew o hokum kono uyi koronti kasola dimbila kataha kasobon were kono inafo koya ani forekaria nga oko be ka lagine marabakhaw ka mara hada madin ka hake wala fasa ton ni jamana din tola ton joro kosobe ba oko ni kasola dimbe ka bila kataha kasobon minu kono falen don teu ni wahati ka fara o kan ka sola diun ka la fasa baxaw ni o ka dembe yaw bina gelia chama de soro wasa ka se ka tabo ka sola deni numa Ibrahima Aminata Diallo ye faso diun tohola ton kona pet nyamaye aliko Kenya sabati li balia yerebeke tuma dola ka sola din don sababu ye ankalame
4: kasode un chayalin ko kasobo kono e joro nan kumbo minna lagine kaw kakan kunyesin akan kren kren ala saria bon ani marabaho bau marabaje kuluka baradi ukakan ni kasobo mine ki wolaje ani kabado kasode un kasigina sigida kono ani ubulo do ni barala ukakan ni kafero blasinka wala saka dobo kasode un hakeka kasobo kono nefe ni kasode un chayara kasobo kono akololo na kaya kosobe kren kren ala uka keneaka kosa nina aya meku kasudin sabasara sigiri kasobon kono no kera ambala nyini marabaka ufe uye sega segele udabo aku kantiliala wala sa ku kasa ya sababulo ala nyini ko anyoka na ketuni
5: afin d'éviter des cas dans l'avenir.
0: Ibrahima Aminata Diallo kona pet faso dim tohla ton nyema ka kuma kauntala ninka bayelema Mamudu Diallo de fe Gambi do farala taji songo kan kabini kunu septembre kalo kile folo mana bakaw ka nyefolula okunye taji songo geleyali de ye dinyo kono ka kenyeni moyono rian kelawye okobe ka Gambi jamana de joro olo haminendu balo kana geleya okoson walima mobil borila okfananga do fara uka songo ka Gambi kref Senegal dantegeli teka kotege edinye na foloko nyenabo chekeda ka ni FMI ka benkan soroli la akunu FMI de tun folola ka lasie ku ye dollar wari milliardi flani ko jurudo Senegal marabakhawla ni nya san flani xogni o kuma nyoxnya tumbesina uni nyoxonche o kola asoroko do mbaka Ousmane Diomandé ka fola ko FMI ni Senegal marabakhaw ka ni benkan bajira ko Senegal benanse ka ni juru sara ankalame
6: bon ni ya fle obisra miga sraminu adoro gashia obina bemuni makofe ole drogo restructuration obina bemima na gela ko ka dobo ya juru la dobina boya juru talna ka fogo ika kanga war misa tunu sra tuni na gela do na fabisi jamana ma na fola fana go entiro do kanga misa dobina bola ona fa fana bisi jamana ma na fola fana ka fogo kanga war sra wadim na fana bitra kofe fana a baby bo aya bembeni la ni bembeni gela kanya na fabisi jamana ni FMI sona ka fogo mina juru do do Senegal la ole ka fogo Senegal ka chugwa soro chugwa mi no bena ke sababu ya Senegal be se kaya juru sara donko be ke sababu ya lanaya me Senegal la ni mogo me siga siga la ko lanaya ni wuli ka boy donko o sinife chanyere la ibaye ka foko o kabara seni abesika Senegal haklis ki yorom na ani juru mwom nga juru do Senegal la ko lu haklis ki sira mika ole fleni doniko ni sira daire ni kaira kafoko ko munu kumbe Senegal ba sira kan ka barake yasa abese ka loloro la chugo mini mo mi ga juru dala ka juru ni kosi
0: soroko dombaka Ousmane Diomandé ka kuma kauntala kumba kanute de fe ambeto Senegal halisa wasabulunye aka baraka rabalendo sigi kunu jamana nyema Bassirou Diomaye Faye ka lanyini kono o kuntunye ka jatemine ke don krenkrenendo kan wala sa marabaka jekulu nyema Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo ka se ka jamana marafere DPG nyefolike wasabuluna ora kunu ubena kan ko DPG nyimbena ke septembre kalonata akile shigi obebe entratodo na taire dema
7: RFI
0: bene bide ye aka fanga kile keme tigitigi ye jamana kuntigi romial du wadanyi de kudu o minu kono aye bara chama bluda inafo bana bakato gelen frakeli diago yali demuso ka chamanche kalanke li ye fuye bene jamana kono fana o baro bena lawale ya shigi farali ye jamana musaka kan keme sarala nga bana bakato gelen ka wari kun folo caution bini de kono bini de beka moho koni la nisondiya kosɛbɛ ni wagati awasira
7: jati bintu jamana kuntigi rumyal walani kal latigɛ in bɛla nin kelen nin tile kɛmɛ in kɔnɔ nin ne ye nimisi wasa lase mɔgɔ caaman ma a ma se tuguni benɛ banabatɔ gwɛlɛnw ka wari dɔ bila u ka furakɛli kunkɔrɔ u be se k'o wari sara dɔn dɔni u se bɛrɛ la jamana ka foruba dɔgɔtɔrɔso bɛɛ la diɲɛ kɛnɛyako tɔnba OMS ye latigɛ in fo kosɔbɛ o kɔ k'a daminɛ ɲinan kalanta la benɛ jamana na musomaninw ka camacɛ kalan mena kɛ fu ye oroniya wanadin ko o laɲini ye ka cɛɛw ni musow damakɛɲa kalan na a ka laɲini gwɛlɛn dɔ wɛrɛ ye sɔrɔ bolo dayɛlɛli ye jamana ye marabolo caaman kɔnɔ a ka fɔ la koo ka kan ka lawaleya ni kɔɔri ni sɛnɛfɛn dɔw bayɛlɛmani ye jamana woroduguyan fan fɛ ni ka ba don mɔni na jamana woroduguyan fan fɛnɛ fɛ yaasa sifinw ka se ka bolo minɛyɔrɔ sɔrɔ politikiko dɔnbaga Birima Sidibe ko danfara tɛ Ronald Wadani ni Patrice Talonka jamana konoku marafero uche. Nga ako danfarabe uka kukanko fero udela. Odela, Oromiyad Wadani ya dafe jamana ube sirabo yasa ukaseka baranyo kanya sabati unibeneche. Keren keren yala jamana kuntige

0: men na bara te sekela kuranko alseni seto kamara e bara la telebalela ala soroni mramado ya watini na
1: bi kuran wande bi somadala ana tola be lotia 17h
2: donc mantro man kan na bara di ando ando ni kurante anya gula kosebe banti sabla kan to moteur la menena ordinateur ale ni kuran bara le imprimante ni kurane to ni kurante anya gba kabon kosebe tumo la kuran ma bran ya kan fandi sabako ko kuran bana anno manka anyo wati minota anno manka ni kurani ya akeli kadaw manka la tole bi kurani sin kurani tour tour sur anta ko ay ke 24 heures sin la mo wul man do
0: ko men fana gbadon na kuran ko tanyani man tro yal kan tente ni do adol la damu ni fen tinyanal bulu kama soron kuran ko tanyani fe patma ta kamara seni ni ko robi ko sebe
3: ah telefla yon ko nindo kene babatu albrokwa ado tibili bay amba tibili ke wonya weekend fe ka si kada mina so madama benura ne kuranti ya be tinyan nale malo liwo kala kunkunna malo minke ni a o ko ne yan toro ladi ba fi san na balo li tinyan na ado ne kuranti ya fanan ti san na kul kala
0: kuran ko tanya so nya kele ni de fanta fananka
4: antro ne fefe kuran goro ni kuran don te gi fanante amba fim fina man ni congelateur kono adi tien ge man fe a be tien le congelateur kono
0: karali la dul fananta la baral nga soro na wati ni na ko sebe ka sababu ke ni ko kele ndi mo men yal de la kasla fa mal nge sanya di soro kuran ko ma
5: ay ave president ya madame a voye des gens solution chez kuran kuran ko e kare o nya na bo al ko jamana den ti suye la ani ban sante ba la kuran na la gine be le besoin nu kuran ma bureaucrate ba ouvrier ba yiritel alba ah boutique tilba belle way courant fait donc courant ene ma mindi ha ala kelen pele kalon
1: anya an ko nasil ko ni anyi edalla te fraka yana courant ko nyana bo nanta antron ko sebe
0: jue karotam nini na ko timen courant ko kuna waka anya yira ka kuna fulendi bondola ko courant ko tanyani sababu ye alla barake murandol le tingendi ko courant na wadol fanan ku yele ala ko alla barake murandol di mamina kala ben courant solo boni sutre abraham akela lagine kana ben ni koma amma mo soron ko ti dani na men dan nangini kalili gebi mo kelen kelen na men site bara su kelen kala koni albe mako kuran na kala bara nya soron
6: fanta konde kala selika bo kona kiri sisan amena hatil na onde lami awi ulumino fobi kuma be aw bulu kenekan maimuna sanugo yo uludo tomo ufle
7: Messi nangwa makodir sakuruni nangwa ngira okuri okungori ngwa ninga mate Messi re nga neko na bise balontana nga neka balontana te neka makan mere te fi fi fi aloko du monente benena uye ya maba abla yoromina purge kaseka tabla fo final la amse ka ngo uya ofisa matia doni ya soro nere de kama akano nete amadri katare ka klubu la klubu minga gune kati mejinyo klubu beka atara ofulari la yana kasi ya beiro mna noye Paris Saint-Germain toho bali numa katala numa ntefe kalulu toho soma na bazi mabasi taflo
8: ala kaka koche boda yere boy Lionel Messi anga bili bili ama aka hakila natalini ama kumenyo ya kanyere ya kono kusebe mbere majien baro bara nisibika birindi akadi ika bla abla kumala kasoro mogo bife don la halka da oma akala tiga yene ni misi wasa kusebe pasiki balonda ya fem fasuku doi tegere bifoy kusanda ika kile kile defeti abika sanda mbara do bogola obi fem fena na yi hakili sura yerenye kabina karapon blu fa jamana fe nifa ye kubake don na totura kondara tai na fapta kwa kayoro mnu don atobito ino luka fenga yi uma ngutu chani juwa ndikile nye kwa
9: maisha nungo Messi akun kala orofa kusebe kabra baluzi ana balonta Argentina ya ana siku ke Argentina Argentina fune balonta jamana badi koroma ngana sema mrata me Argentina balonta ngana rata me fo jiko Maradona temeni bima ke moye bulula yele na Argentina ka nison dia ke Argentina fe kabe ayla balonta nalma ali balonta nasoro na kosebe kontina merki ra koni ay ni Brazil koni kay kosebe
10: ama fongo abena glea bola se Amena gleo la se Argentine balontama parce naga fle monsieur balontama gale min la melembe ikibin kono kosebe min ni fana a felendo ikibin kono kosebe donc ni ale nana bo ikibin kono ama fo abena gleo do akola kosebe me andale mala fana gleo num atena ta yoro jan parce naga fle Argentine fana birama jien kono balontama jamana bado obena se ka yoro nudla
11: Bintou Sissé.
6: Argentine Tolantana Nganako, Gabon Tolantana, Jalatigi, Capitaine Pierre Emerick Obama.